0: Napaligunon ang industriya sa asukal. Abot sa House Bill numero 9088 o Tubo Act 2026, tumong niini nga matubag ang padayon nga pag-usab-usab sa kahimtang sa produksyon, presyo o supply sa asukal nga gilambigit sa mga stakeholder sa mga kakuwangan sa regulasyon, patakaran sa pag-angkat o pagbatuman sa mga programa.
1: Balita sa gawas sa nasunod ang kaugnat sa kusog humahin.
2: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, atuwa lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang servisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atuwa karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawang sa naso na ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitec. Gi-backwit sa mga medic ang duha ka pasahero nga nagapakita kini og mga symptoms sa hantavirus human usab sa gidudahang outbreak sa kaysa sa ka luxury cruise ship. Samtangan ana karon sa baybayon sa West Africa. Gibanabana 150 ka tawo ang nagpabiling sakay sa mga cruise ship. Human namatay totoo ka pasahero. Usa ka magtiayong Dutch o German national samtang daghan pa sab ang nasakit. Apil nini usa ka Briton gida sa South Africa alang sa pagpatambal. Ang hantavirus usa ka ni katalagsaon nga sakit nga na mahimong hinungdan sa grabe nga respiratory illness o mapasa kini pinaagi sa hangin nga kontaminado sa ihi o hugaw sa usa ka ilaga. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center. Balita sa paugnan sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, minaog ang Detroit Pistons batok sa Cleveland Cavaliers sa Game 1 sa score nga 111-101. Nanguna sa kadaugan sa Detroit Pistons si Cade Cunningham na mitala og 23 puntos, 7 ka assist og 2 ka steals. Mitampo usab si Tobias Harris og 20 puntos, 8 ka rebounds og 2 ka steals. Sa panig sa Cavaliers, kuwang ang natala nila ni Donovan Mitchell og James Harden aron makalabaw sa Detroit Pistons. Ipahigayon sa Detroit ang Game 2 samtang sa Cleveland pagahimuon ang Game 3 o Game 4. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, gilampor na sa defending champion Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers 108-90 kagahapon sa pagsugod silang Western Conference semifinal series sa National Basketball Association kon NBA playoffs. Gibuswat ni Chet Holmgren ang Thunder, pinagi siyang 24 puntos og 12 ka rebounds samtang ni dugang usab og 18 puntos matag usa sa si LJ Mitchell o ang regular season og finals MVP nga si Shai Gilgeous-Alexander. Ang Lakers kaduha na kahigayon nagipildi sa Thunder sa regular season. Ang Lakers gipanguluhan ni LeBron James pinaagi siyang 20 puntos. Samtang sa lengbahe na putol sa 140 ang record ni Oklahoma City Thunder superstar Shai Gilgeous-Alexander sa labing taas nga sunod-sunod na mga duha nga nakarehistro siya og 20 puntos og labaw pa. Naitabo kini kagahapon ato sa kadaugan sa Thunder batok sa Los Angeles Lakers sa Game 1 silang Western Conference Semifinals Series din igo lang ni Mugna og 18 puntos. Kining maong record na ilog ni Gilgeous-Alexander gikan ni legendary Wilt Chamberlain kinsa nerehistro kaniadto og 126 kasunod-sunod na pag-score og 20 puntos pataas. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
1: Sa balita ang artista, posibleng malangan ang umaabot na teleserye ni Bea Alonzo sa Kapuso Network. Gumikan kay busy ang aktres sa umaabot nila nga kasal sa negosyante nga si Vincent Co. Si Zig Dulay ang direktor sa maong proyekto. Una na nga migawas ang taho nga kaslong sila si Bea Alonzo o Vincent Co. karong Mayo 16 dito sa Spain. Doon na tayo paapas nga greetings. Good morning sa mga tricycle driver nga nangaon diya sa Countabay sa Tabaco Street, Barangay Cogon. Samtang doon na tayo mga masulubon nga pahibaw. Gipahibaw ang tanang higala o pariente ni Vicinta Bising Ramirez, kinsa namatay ni atong Abril 30 sa edad nga 64 anyos. Iyang lubong karong Mayo 9, human sa Misa Rikim diya sa simbahan sa Santa Cruz, Barangay Dao, Tagbilaran. Ang nagpasibya, si Wilma Grand. Laing pahibaw, pahibaw sa mga pariente o higala ni Gregorio Poloy Iyog Jr., namatay ni atong Mayo 1 sa edad nga 51 anyos. Og ang iyang haya na sa ilang panimay sa Porok 5, San Isidro, Baclayon. Ang lubong karong adlawa, pisa 7, human sa Misa Rikim, sa alas 9, karong buntag. Nagpasibya, mao si Yin Yin Iog, igsoon sa namatay gipaagi usab ni Ehed Balo.
0: Bugti sa peso itandis dolyar o mga salapi sa kalimutan ni mga gutloa.
1: Ang US dollar sa 61 peso so 20 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 80 peso so 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar 41 pesos o 68 centavos. Saudi Riyal 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham 16 pesos o 32 centavos. Euro 69 pesos o 37 centavos.
0: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen na Goodyear Servitec, your first stop in first class at tire service, dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan, Stagbilaran. Aging pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec at mga pulong sa kalam.
1: Ang tinubdan sa Tanang Himaya, mao ang pagdawat ni atong gihatag sa Ginoo.
0: Mao kanto ang nagbagang balita. Rumunta kayo na bati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga pulanon, BYRD. O sa nga, no, sabi Sir Rayton James o kang Gilbert Tulop, ang atong Tech on Duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
1: O kinisigli Orgolyo.

0: Ang friend mo forever.
1: Labing labas ang kumpletong balita. It's DYRD. Mayroon mo tayo. DYRD.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Watch the movie Sweet Escape. Karong Sabado, alas 6:30 sa gabi, diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay!
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Strong sa una, strong karon.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients, every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
12: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
13: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
14: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dire ko believe.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.
2: Hi, we are Robots. You are listening to our hit song here on KISS FM 102, your music radio.

0: Tagugma. Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EX sa Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At dadako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang ating texter segment. Dito po kasi natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay magagabayan po natin kayo pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. Gusto ko pong magbawas po ng timbang. Pero nahihirapan po ako. Effective po ba ang EXL Makabuhay Black Coffee? Morgan from Tagbilaran, Bohol. Opo naman po, no? Ang weight loss ay hindi lamang simpleng dieta, kundi kombinasyon ng metabolismo, appetite control at tamang lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na scientifically supported for weight management like Arabica coffee plus ginseng na nagpapabilis mismo ng metabolism at calorie burning, turmeric at ginger na binabawasan po ang inflammation na nakaka-trigger sa weight gain, mangosteen at guava na mayaman sa antioxidant na tumutulong sa detoxification at blood sugar control, psyllium husk plus spirulina na mayaman sa fiber, pampabusog at pangkontrol po ng cravings. Lagdag mo pa ang HMB ng EXL Makabuhay Black Coffee na tumutulong sa pagreserba ng lean muscles habang nagbabawas po ng taba. Ang resulta, mas nagiging mas mabilis ang fat burning, mas konti ang cravings at mas mataas po ang energy level. Importante ding sabayan po ng balanced diet at tamang portion control. Iwasan po ang mga matatamis at inumin po ng mga proseso ng pagkain. Mag-ersisyo kahit 30 minutes daily. No? Pagsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga at isa naman po sa hapon, pwede rin gawing kapalit po ng regular na kape. For added support, uminom din po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 to 3 times a day. Alright, tandaan po natin ang tatlong concern ito from constipation, menstrual cramps at weight management ay magkakaiba. Pero iisa lang po ang principles po ng EXL Makabuhay products from natural healing through anti-inflammatory, digestive support at metabolism enhancing herbs. Alright, naway marami naman po tayo natutunan sa araw na ito, but we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin, but as we promise, magre-reply naman po kami sa lahat ng inyong mga katanungan regarding po sa inyong karamdaman. Pero bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa araw-araw. Una dyan, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan po ninyo ang isip at puso kasabay inyong physical na kalusugan. Gusto ko rin po i-share ang isang napakagandang Bible verse from 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper on all things and be in health, just as your soul prospers. Pinapaalala sa atin na ang kalusugan ay isang biyaya at ito yung dapat nating ingatan, hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga taong mahal natin. Alalahanin po natin ang kasabihang your body hears everything your mind says. Stay positive. Ang positibong pananaw sa buhay ay may malaking tulong para mapanatili tayong maging malusog, kaya piliin po natin na mag-isip ng mabuti at maging grateful sa bawat araw-araw. Kaya huwag kayong susuko sa inyong health journey. Sabi nga sa Isaiah chapter 4 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of weak. Kahit mahirap, ang Diyos ang ating sandigan at kalakasan. Magtiwala tayo sa pumay kapal. Samahan natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikinig, and always remember that health is a journey, not a decision. Kaya laging stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo uli sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: What's up, Doc? Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ernesto Boy Macasae Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawan ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay coffee.
2: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ra gyud nang didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ko maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo. Para sa mas dali nga pagkaayo, bata sana ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma: Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Malate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganun. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine check-up. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God. MX3, diridyo ko believe.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Watch the movie Sweet Escape. Karong Sabado, alas 6:30 sa gabi, diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.
12: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, adana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
15: It's a cool summer season at Evanson. Get a free aircon when you shop using your Metro Bank credit card. Enjoy lowest installment price with your Union Bank credit card or instant discount for GCash users or avail of buy now, buy it later or 24 months stretch installment on participating credit cards. Evanson Rewards member ka ba? Get a free electric fan or free delivery on wide selection of items or free installation on select aircon. No credit card? No problem. Go light and easy installment with baratong appliance pahulugan with just one valid ID. Avail of 0% interest installment from a great selection of appliance and gadgets. Or enjoy 50% off add-on deal or free chooks to go EGC with fastest 20 minutes approval. Save your fuel cost or skip the heavy traffic and enjoy shopping convenience at your fingertips.
16: chat to your personal shopper and buy everything online at Avinson.com and we will deliver right at your doorstep. Fast and easy. All these and more only at the country's number one appliance store, Avinson. Visit or connect with the nearest Avinson stores at more than 150 locations nationwide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras-Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Avinson lang yun tabay. Branded, brand new, pero barato. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148-247-874-249-955 and 250-581, Series of 2026.
17: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
18: Adriano Saradol, sa Tayucani, 61. Ako itong nag-check up nimo sa una. Mga upat ako kabulan gamitin sa imong vitreous o ionic test. Kondisyon na kaya akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay batiyon, ang ayod mo gamit o vitreous o ionic test.
17: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
19: Di aray mong card, sir.
20: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
21: Pinoy Coop sa PHCI.
20: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
21: Kano sa kakakuha sa imo?
20: Atong last month, imo?
21: Ay dungan-dungan tingali ta.
20: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
21: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede ka makawithdraw, pwede gamit og bayad. So, okay yun kayo.
20: Pero, kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
22: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Co-op ATM sa PHCCI. Bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
23: Hay, nabaguhan lang ikunin mo.
24: Ano man, han?
23: Nikusgan lang kagali. Unya dugay og dili nakatamlay. Wala jud ko gilaay karon.
24: Oh, han. Tungod sa ang ginom nga rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
23: Mao ba, han? Sige, pagpalit og daghan na ha. Ayaw pa urat og stocks ana. Happy kay ko sa imong performance karon.
24: Basta rice and coffee, ang magpartner happy.
25: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol.
26: Pipila na lang nga tarsier ang nabilig dinhi sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra nga nato, nagkinanglan og pahuway.
27: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

0: 9:11 in the morning, mga kakis at kis, Mayang Buntag Love, Cyrus the Virus checking in. It is beautiful Thursday morning, cloudy Thursday morning, mga kakis. Good morning sa tanang mga listeners na ito diha, ganaminaw karon sa Basunangka Restaurant, Payag and Sayas Restaurant. Good morning diha sa Shoppers Mart, Justicor Building. Thank you so much yung tanan sa pagpaminaw. It's 9:12 in the morning, mga kakis.
1: Mayang Buntag Love.

0: Maayong buntag, love.
1: Kiss FM 102.3 is 9:19 in the morning, mga ka-kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-kiss na doon sa iChoice Optical Shop to all the staff diha, si Doc Angel Plaza diha, and to Baby Kia, to Nanay Cecil, and also sa tanang mga ka-kiss na doon diha, to Bro Arman, Bro Alf, and Ma'am Hazel, Ma'am Annabelle. Yeah, salamat kayo sa tanang mga ka-kiss na to diha sa iChoice Optical Shop. Good morning yung tanan. Mayong pagpamahaw day sa ato mga ka-kiss na to diha. Doc Angel Plaza, salamat kayo, Doc. And also, ni Ate Regina Limosnero, Sir Benson T, good morning. And sa Obero Boarding House sa Maydampas. And sa Eric Jude Water Filling Station and Ice Cube. And sa tanang mga taga FCV Foundation. Good morning yung tanan ni Jed Obedo. May papaminaw sa itong mga pinalanggang ka-kiss nga naminaw karong mga orasa. And good morning also to all our friends diya sa Kandait Dampas, sa tanang mga taga SPC Dampas, to Bro Midwin Inting, good morning. And also good morning sa tanang mga ka-kiss na ito diha sa EVC Lights and Sound, good morning sa tanang mga crews and DJs, and ni Bro Randall Balo diya sa Capitol Valley. Good morning sa tanang mga Balo family diya, and sa tanang mga taga EVC Lights and Sound. Good morning, may papaminaw. And ay kalimot mga kakisa, on May 11, anak na diya sa may, yes, sa tanang mga kakis na diya sa Loon. Karong May 11, get ready to party. And itong mga kakis na diya sa Loon, Bohol. Yes, and powered by BNF Pro Sounds. Yes, and also sa tanang mga taga San Isidro Dawis karong 14 and 15 sad na mga kakis. So, see you. Ano nga mga date mga kakis at mga pinalaga kakis nga naminaw karon. Good morning sa tanang mga drivers. Salamat niyo tanan niya. 9:22 in the morning, you're still the one. A requested song to all our friends diya sa Unitap. Yes, hi day sa tanang mga taga Unicity sa diya sa City Square. Good morning. Kiss, maayong buntag lab mga kakis on Thursday.

0: Rose.
1: Kiss FM 102.3, 9:25 in the morning. Hi guys sa tanang mga staff na doon sa JS Barber Shop and Beauty Parlor. Good morning sa ato mga ka-kiss na doon nga always naka-tune in sa Kiss FM. Once again, diya sa may JS Barber Shop and Beauty Parlor. Good morning yung tanan diya sa Barangay Kogon, Tagbilanan City. Good morning sa tanang mga drivers na doon may pagpaminaw niyong tanan. 9:25 in the morning on Kiss, Maayong Buntag Love.

0: Uy, boy kulot! Oh, lagi noktok man.
1: Lagi? Naka-desisyon na ko, digisyon nga mundang na ko kanakanta. Kay hanap na kayo kumata. Di na ko kita sa lyrics.
2: Maura din na imong problema, boy kulot. Dali, ubananta ka sa bagong location sa iChoice Optical Shop at bang sa City Central Elementary School nga main entrance, M. Turalba Street sa Tagbilaran City. Nindot dito kay computerized ang eye examination, affordable, o maabi-abihon pag yun ang mga staff.
3: A few moments later...
1: Kaklaro na sa akong pananaw. Salamat sa iChoice Optical Shop. Basta problema sa mata, at tunag kang Doc Angel Plaza.

0: My Choice Optical Shop. Our emphasis is your vision.
1: Strong sa una,
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
5: Hello mga kakis, Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kani adto. Ug musugod na og tulo akong sipon, pumagsige na og pangatsing, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyo day na, kung di nimo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Kiss FM 102.3 is 9:38 in the morning. Good morning sa tara mga taga sa tara mga taga Kalape Butika ng Bayan, sa tara mga branch nila. Good morning sa tara mga staff na dori ha. And ilang grand opening karong May 8 mga ka-Kiss. So sa tara mga staff na dori ha. Congratulations dahil Kalape Butika ng Bayan silang grand opening May 8 at bang sa Ramiro Community Hospital. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. Sa tanang mga taga Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga naminaw po nato diha karon. Good morning yun tanan. And also good morning sa tanang mga ka-Kiss pod nga naka-tune in sa Kiss FM diha sa Paso Nangka Restaurant. Yes, sa tanang mga listeners nato diha, sa tanang mga namalit og siupaw sa diha karon. Good morning yun tanan. And may pagpaminaw dai sa atong mga pinalangang listeners pod nga naka-tune in sa Kiss FM diha sa DBP, sa tanang mga taga DBP dai sa mga guard on duty karon diha sa Development Bank of the Philippines. Good morning ato mga ka-Kiss pod nato diha sa Land Bank. May papaminaw niyo tanan. More music mga ka-Kiss, 9:39 in the morning.

Kiss FM 102.3 is 9:55 in the morning. Kiss my Buntag Lab. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss na dere nga naka-tune in karon sa Kiss FM. Good morning sa tanang mga taga TESDA office. Yes, may pagpaminaw de ato mga friends diyan sa TESDA office. And sa tanang mga taga BNF Pro Sounds, crews and DJs, good morning niyon tanan diha. And sa tanang mga taga Barangay Uwak di ay salamat sa niyong tanan sa pag-abi-abi ninyo diha sa pag-welcome sa BNF Pro Sounds. Ilabi na sa mga crews and DJs sa BNF. Salamat Barangay Uwak, Dimiao, Bohol. And

Salamat kayo sa pagpaminaw sa tanang mga taga-Oslo, Cebu. Itong mga Cebuano friends na doon yung naminaw sa Kiss FM. Si Joseph Cacho, si Jonas, si George, and sa mga Cacho family, si Ate Loy, Ate Paul, di ay may pagpaminaw. And good morning sa tanang mga taga-Park and Go Bake Shop. And di ha sa Judel's Premium. At bang sa may UB na siya mga kakis. Good morning sa tanan nga mga listeners na doon yan. 9:56 in the morning mga kakis on Kiss. Maayong buntag love.

0: Watch the movie Sweet Escape. Karong Sabado, alas 6:30 sa gabi, diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.
1: Yes, mga hatag-tag ticket karon mga kakesa sa movie sa Sweet Escape. Ang akong pangutana lang is, ano sa ang movie? Ano sa ang salida sa Sweet Escape ipasundayag diha sa Alturas Mall? Yes, tawag na mga kakis sa 0938809-2808 and 0953-9414. And natay caller, automatic kayo ang caller na to karon. Yes, and atong i-on air dayo ni diretso. Yes, i-check sa nato ha, double check sa atong caller na to karon sa smart number. Yes. Para mo join sa atong radio promo na to. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning.

0: Morning. He checks na to. Hello? Wa mo tingog. Ngano ka ni? Wa basig, wa ka pamahaw. Dara. Hello?
1: Hello?
0: Diyan na. Okay. Good morning, sir. Kinsa ni palihog, sir?
1: Joey Mark. Kriyamunan siya.
0: Joey?
1: Mark.
0: Joey Mark. Asa na nawag si Joey Mark karon?
1: Sa Tip-Tip.
0: Joey Mark from Tip-Tip, Tagbilaran City. Kumusta taga Tip-Tip diya, Joey Mark?
1: Gitugnogan na kay 101.
0: Oh, mawawa ka, tugnawa.
1: Hapitra.
0: Yes, Joey, kung pagkutana, simple ra kayo. Ano sa aman eh, ipasundayag ang Sweet Escape Movie nga, kuwano siya, himo ni nga pelikula diri sa Laluigan sa Bol. Unsa may pizza ani sa maong pagpasundayag diya sa Alturas Mall?
1: Karong Saturday, Saturday DJ.
0: Unsa to? Naputol ka?
1: Karong Mayo 9, Sabado.
0: May 9, ato i-check ha? Okay. Congratulations, Joey! Nagadaog ka og usa ka ticket sa Sweet Escape. And pwede ka makatanaw na ani karong umaabot Sabado, ha? And klima imong ticket diri sa BCRC admin office, and pagdala og valid ID, ha?
1: Okay, DJ.
0: Salamat kayo. And before you go, napakay mga greetings di ha.
1: Greet ko sa mga friends sa Big Sam TPG DJ Montay.
0: Mhm.
1: Sina Joran, Merkakab, Bigger, og ni Gimaril, og ni Mira, og ni Joel Kulot.
0: Mm-hmm. Kinsa pa?
1: Ate po sa first floor ni sila si Richelle, si Lable, og si Silia.
0: Yes, maura.
1: Maura na DJ ko mga yes. Friends niya.
0: Salamat kayo, Joey, and congratulations da kuay imong ticket diri. And before you go, Joey, unsa may imong gipaminaw nga radio station karon diha sa imong nahimutangan?
1: Kiss 102.8
0: FM. Thank you so much, Joey, and have a nice day. Bye-bye.
1: Thank you, bye.
2: Watch the movie Sweet Escape. Karong Sabado, alas 6:30 sa gabi, diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.
3: Hala, kanay?
4: Wow, nice!
3: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
3: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
4: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
2: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana. Rexido
5: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat. Rexido Forte!
6: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to. Rexido
7: Forte! Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: This is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong alaag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basin hindi na muda yun. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugay yun dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptomas sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Ipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon. Aron kini magatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw. Ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Batasan na ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma. Phenelephrine HCI, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Reactivate. Let's move, let's groove.
11: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
12: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
11: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
13: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
11: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Tocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
13: Go Ellis, go Reactivate.
14: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
15: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
16: Si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili ko siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
17: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan!

0: Dahil sa Globe 5G Network, anumang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1 6-6 sa suspansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Are your refrigerators and chillers not performing at their best? Call Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services for all your residential, office, and commercial HVAC needs. We're your one-stop shop for everything air conditioning and refrigeration. We offer a wide range of services, including installation and dismantling, cleaning and maintenance, free on charging, checkups, repairs for air conditioners, refrigerators, and chillers. No worries. We'll get it running like new. Call us today at 0951-500-2383 or visit our Facebook page, Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services, located at CPG North Avenue, Caloto, Tagbilaran City. Max Cool Refrigeration and Air Conditioning Services. Cooling comfort.
1: Reliable care.
2: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Basta healthy, happy.
3: Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine.
2: Basta healthy,

0: Welcome back mga pinangga sa tong tulumanong Basta Healthy, Happy. Good day everyone, this is Doc Bri Palangi. Tanong ko lang, bakit maraming adults ngayon ang feeling lutang? Ikaduha, dali ka po yun. Ikatulo, init ang ulo. Ikaupat, malimtanon. Basig makaingon ta nga, basig tulog lang ang kulang siguro. Kana lang ba ang kulang? Nganong lutang ang tao? Nganong dali sa kapoyon? Nganong mula musapot yung ulo dayon? Nganong dali sa malimtanon? Tulog lang ba ang kulang? Say mo, Doc Bruce.
1: Yeah, ato pong madunggan, Doc Bri, no? Nga daghan sa mga tao musulti nga stress lang ni. Pero ang basin day, Doc Bri, no? Nga ang wala nila nasabtan nga kana nga kahimtang, it might be sa ilang blood sugar.
0: Basig ang ilang asukal sa ilang dugo siguro. Atong tunan.
1: So ato ni i-connecta, Doc Bri. Diha, atong tunan ang ato ang...
0: Ang insulin.
1: Insulin. Oh, glucose spikes, no?
0: Kana bito ang mutaas dayon ang imuhang asukal sa imong dugo. Glucose spike tawag, ana. Sunod, ikatulo, Doc Bruce.
1: Mood stability.
0: Okay, connected dihapon din siya. Pag ang imuhang blood sugar, dili siya normal. Nitaas lang siya.
1: O brain clarity.
0: So, udag ko mga tuang mga times, I mean, is mutinaw ang imong utok basta balanse ang asukal sa tong dugo. Especially sa typical Filipino diet, Doc Bruce, no? So, may gwapo sa agar ginakaon.
1: Rice, may good permanente, no? Life is rice.
0: So, may iparis sa buntag sa'yo, kape.
1: Kape.
0: Labi na mga tamis kayong na kape.
1: Yes.
0: So, mo na ito ang timanan karon. Ang brain, nagagamit na siya o glucose, mga pinaga. And here's the key. Ang brain na ito, mura na siya steady energy. No? Ang brain, ang utok na ito, steady energy na siya dapat, ha? Dili na siya dapat roller coaster energy. Dapat steady. Ang breakfast na ito, butang na ito, 1 cup or 2 cups nga kanon o niya. White rice man, wa may nagpugong, wa may fiber. Kay gusto man tag humok, no? Kanabit ang humok, wala natin usap-usapon nga duha lang kausap, wala na. Plus 3-in-1, mga tamis kaayo. Ang blood sugar na ito, mo shoot up.
1: Yes, sakto gina, Doc Bri. Pag mo shoot up gaya na or mo taas atong blood sugar, normally, no, mo pagawas yun ang atong pancreas o insulin para mo baba ni. Pero kung ang spike niya, Doc Bri, too high, taas yun kayo. So may tabo sa insulin, no?
0: Ma-overwork siya.
1: Yeah.
0: So, okay, atong, na-overwork man siya. Kasi may tabo.
1: So, ang blood sugar mo drops fast. Paspas siya pagka mo baba, Doc Bri. So, unsa man ang causes, unsay ma...
0: Nga simptomas.
1: Simptomas nga bibaba siya. Murag katulgon ka.
0: Kanadya yung Doc Bruce nga busog kay ka niya after 1 hour, after 2 hours, katugon kay ka, aba, mitaas kay imong sugar, anak, pinangga. Bisag di ka diabetison, ha?
1: O niya, brain fog.
0: Tagkom na.
1: Niya, kapoy ang lawas. Niya, mukray pagyug ka o matamis.
0: Lami na kayo kung ano, mag glucose crash. Gitawag na siya glucose crash, Doc Bruce, no? So, let's be honest, mga pinangga. Ang typical na to nga ginahimo, sagad yod sa mga Pilipino is, of course, kung mag-breakfast man galit, unta natay mga whole food. Ang sagad manggod nga rice na to, no? Wala problema sa rice, unta. Kung kana nga rice, is di siya whole food siya dapat. Nasa fiber ba? O niya, humok pagaluto, humok sa usapon, o niya, dili unta ta, ang atong tang kape nga pang-imnon unta, mga pinangga. Kung mahimo, katungtang panagsara ng mga tag-as kay nga mga high caffeinated, kung mahimo gani, dili katong wala gyoy mga caffeine. O, wala po may nag-recommend. Di po maayo ka ng decaffeinated. Kaya ang decaffeinated di ay link na siya sa mga cancer. Manabantayanan kay nato. So, dili yung tatamukuha o kusog nato sa kape nga mga caffeinated. No, kung naman galing kape, less caffeine lang, mapanagsara po mga pinangga. O niya, at the same time, ang lunch na to, no, sagad kaayo, kay buntag, bugnaw man, so kape, pagka paniod to, kay igang man.
1: Soft drinks.
0: Sweet drink.
1: Tea.
0: mga milk tea, tea snack. Mm. O niya, pag dinner, rice na pod. Mm. Walay problema sa rice, ha? Importante lang mga pinangga kung whole food ba siya, na ba siya fiber. O na ba kay mga dahon-dahon, mga salad gisabay. O niya, naglakaw-lakaw baka humagkaon. Kay kung humagkaon, more lingkod ka, mutaas yun na imuhang sugar, Dok Bruce.
1: Mao niya ang problema, Dok Bryce. Sa panahon nga perminti ni gablik-balik, Dok Bryce.
0: So tanaw na lang dapat nila ang mga symptoms. So itong number one, katugon.
1: Mm.
0: Kaduha, dag-om ang imong huna-huna. Mm. Nung kapoy ibasa, kapoy isabot. No? Mm. Di ka kasabot kaayo. O niya, kapoy ang lawas. O niya,
1: kapoy.
0: Alaganahan ka magsima-sima. Mm. Kanang upat di ay, glucose crash na yan. Mitaas ang imong sugar. Dok Bruce, para yun, palayog.
1: So sa panahon nga mo, kanunay ni nag-repeat ng spike, Dok Bryce, no? Taas kayo ang glucose. O, ang mahitabo, isang atong cell, mahimo siyang insulin resistant.
0: Sa Bisaya ng insulin resistant. But pasabot nga, ang atong cellula, di na siya mo process, di na pasudlon ang insulin resistant. Di kasulod. Di dapat manggod si insulin, nasipultahan kang cellula para mo sulod siya dito.
1: Ang insulin, mo na siya ang key, nga para ang katong gikaunin mo, nga energy mo ato sa cell. Para para mo, mo energize ka.
0: Yes.
1: So ang may tabo
0: or ang food ma-convert into energy.
1: Yes.
0: Kinahanglan mo sulod sa imong cell para i-convert og energy.
1: Mm.
0: Ang problema kay di man kasulod si insulin.
1: Mm.
0: Tungod di ay kay sige ka glucose crash.
1: Yes.
0: So say mga ilhanan, Dok Bruce.
1: So sa panahon nga naanay insulin resistant, magsugod na ni Dok Bry ang imong energy moto, ano?
0: Unstable
1: na siya. So kapoy,
0: ang uban manigarilyo.
1: Mm.
0: Ang uban magsima-sima na lang para ma-energize ang sila.
1: O niya, makita na siya nga mudako na ang tiyan.
0: Ayay.
1: Mm.
0: Kanang ang atong tiyan mas dako pa sa atong dughan. Bantayan nato na itong mga tiyan, ha? Okay, sa padok, Bruce.
1: O niya, brain inflammation rises. Naman eh, delikado, no?
0: No, magkahubag-hubagan atong utok.
1: O niya, unang simptoma yun in the Dok Bryce, itong brain fog. O, murag lutang, no?
0: Mm. Kuya din ano, kanang lutang. Kanabitong dugay kasabot.
1: Mm.
0: Di kaganahan mo basa.
1: Mm.
0: Ang imong buhaton, baklay-baklay lang ipinaga. So, ang blood sugar, hinumduman na ito, makapa-apekta sa ato ang mood chemicals like serotonin, dopamine, o
1: cortisol.
0: Kapag unstable ang sugar, mahitabo, mapiktahan ng serotonin, dopamine, cortisol. O sa may simptomas, dali ka mairita, emotional ka, dali ka muhilak, dali ka mahiubos, dali ka masakitan, nakadong lang storya, lahi na ang imuhang kuan, agoy, problema din na sa imuhang mood chemicals. O niya, reactive ka, mahirap kang mag-focus. O, sige lang kag-scroll, procrastinate. Aba, problema na sa blood sugar level na Dok Bruce?
1: Yes. O na, ang mga tao, Dok Bryce, usahay mo siya, naman eh, problema sa attitude. O, kay dili makahalubilo, emotional kaayo, dali na kay masuko. Pero, basin day, Dok Bryce, no? Na ay metabolic instability.
0: Metabolic instability. Mao na siyang itawag ang stable. Kung stable imong sugar,
1: stable po din mong mood.
0: Yun ang ato ang dapat tunaan mga pinangga. So, also may mga practical solutions ani labi na sa kita mga Pilipino no nga hingaw mo gitag kanon mga pinangga. Dili kinahanglan iwasan na tong rice. Practical tayo eh. Dapat i-control na to ang portion. Kung sa 2 cups, no? Importante gani observation, Dok Bruce. Kung sa 2 cups nga imong gikaon, Dok Bruce. Dili ni ingon nga kini ako good ni para sa ko is good po ni para sa imo. Ang purpose ani observare. Kung ang duha ka tasa ni mong gikaon nga kanon. After 2 hours katugon ka, but pasabot make it 1 cup. Ayan okay. Ha. Make it 1 cup. Kung ang 1 cup nimo katugon ka, make it half cup. Dito na kamubawi sa mga side dish, mga gulay, mga root crops, mga dahon-dahon. Dili ka magpabusog dito sa rice. O dapat i-improve nimo ang imong tulog, i-improve nimo ang imuhang saman, ang imuhang exercise, ang imong tubig, o basi ba di ay ang imuhang pamahaw, wala kay insakto nga protina. So kinahanglan na kay insaktong protina. Kung na kay insaktong protina, mga beans, mga batong, mga unsa pa na diha, mga pinangga itlog, fish or chicken baron, timan ilang yun ayaw higda o ayaw lingkod humagkaon. 15 minutos lakaw-lakaw, unya after 1 hour nga naglingkod ka, dapat 5 to 15 minutes break na kay lihok-lihok kon yun mga pinaga.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Si Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siyang side effect. Nangyatang ko og alternative, nag-recommend akong father, gitrodus niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effect doon siya. Napansin na ko katong nako inflammation. Wala na ako siya na experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
1: So, iuna gid ay pagkaon ang protein, Doc Bryce. Sunod dayon ang rice, no? Uray pa. Iuna siya para dili siya mo spike dayon ang imuhang glucose.
0: Yes. Oo. Para di siya mo unahon ang protein, kaya ang purpose mong gudana, pag ang si starchy ma-combine, ma-mix siya sa mga high protein, dili kaayo siya dali mo spike. So, mo na nga kumahimo, yes, tama to. Unaha yun dapat ang mga protein. So, for example, una ni mong hungit, ang katong high protein ni mong kaon, itlog ba, isda ba, or mga beans ba, munggos ba, mga batong ba, ingon ni ana.
1: Una ni mong kutsarang hungit?
0: Una kutsara hungit.
1: So, idungagan po siya Doc Bry og fiber.
0: Yes, fiber.
1: Di ko siya makalimtan, no? Kaya ang fiber, mupa slow siya sa glucose absorption. Mm-hmm. So, asam ni makuha na to, Doc Bry? So, normally, makuha yun na to ni siya sa mga gulay, malunggay, palaya.
0: Mga gulay-gulay.
1: Yes.
0: So, sa to pa, Doc Bruce, kung if you feel lutang, no? Doc Bruce? Kapoy, irritable, usahay mo yung ta, kaliwat yun na nila. Ah, sayang edad na na, dili di ay sa tanan ng ana. Ang hinung din di ay usahay lutang, gikapoy ka, irritable ka, sa imong plato di ay gikan pinangga.
1: Kaya kasagaran mo, Doc Bry, ang unang kasagaran, ang unang yung ipasulod is ang gingon mo, coffee o sweet. Diba?
0: Yeah.
1: O dapat di ay nga mo avoid ta og mga liquid sugar.
0: So ang bantayan na to sa tong diet, una, i-check na to. Clear ba ang imuhang huna-huna? Dili ba banhod imong huna-huna? Di ba kadali ka po yun? Malipayon ba ka? Unya, naakay, dili ka malimtanon. Mawagin na itiman ana to mga pinangga. Kay kung naakaana, but pasabot, insaktog, maayo, balanse ang imong sugar or blood sugar level mga pinangga.
1: Ang pinakanindot pag yung Doc Bry, kinide yung human og kaon, bisan og 10 minute lang nga paglakaw, maka-stabilize siya sa imuhang glucose. So, mauna, Dok Bray, ato yung ginadasig sila, Dok Bray, no? Nga, kinide ay pag

0: Capsule mga pinangga before matulog or uban pa ni hapon. 1 or 2 capsules mga pinangga with warm water, no, isa ka basong init-init nga tubig. Kung ikaw overweight, obese, taas, dako, pwede tulo o pat kabok imo inumon, labi na kusog ka mohago og naay problema sa kasing-kasing. Og pinaka the best, dapat malinawon ang atoang mga panghunahuna, anay pagsalig, paghangyo sa tabang sa Ginoo every time nga moinom ta, labi na kung stress ang atoang situation. Kung dali ra ka kapuyon, low energy, or ang imong immunity na kinahanglang suporta, listen carefully mga pinangga. Introducing EXL Makabuhay Plus, a carefully formulated herbal supplement designed to support total body vitality.
1: Powered by natural medicinal plant components like makabuhay, tenospora cordifolia, traditionally known for immune support and natural detox properties, plus synergistic herbal extracts that help support healthy immune response, maintain normal blood circulation, promote natural energy production, and help the body adapt to stress to support metabolic balance.
0: Ang makabuhay mga pinangga dugay nang gi-valued in traditional wellness systems nga makapalig-on sa lawas aron dili dali magsakit og mo-promote overall resilience. Sa karon nga grabing kabisi sa tuang mga lifestyle, kulang sa tulog, stress, processed food, ang ato mga lawas na ginahanglag natural support.
1: Ato hinumduman, this is not about instant cure. It's about pagsuporta sa imong body's natural healing and balance.
0: Prevention is better than cure. Piliyo nato ang matag-adlaw nga suporta, piliyo nato ang natural nga pagpahimsog. Okay, we have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center, kanto sa Julie's Bake Shop, dool sa Gaisano, Tibungco, Davao City. Abli ta Domingo hantod Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Natay program ha, para sa mga tag-as kay blood pressure, tag-as kaayo o blood sugar level. Natay program para sa mga kidney failure, sa mga grabbing arthritis, o uban pa mga pinangga. Tawag lang mo, appointment lang ta mga pinangga. Pwede mo mo-follow sa tuang Facebook page Doc Bri Wellness Center aron nga daghan patang matun-an mga pinaga og maka-contact mo for appointment kung naatay gusto ipa konsulta mga pinaga Doc Bri Wellness Center. Okay mga pinaga, balik ta sa tuang tulumanong basta healthy happy dugang lang nga pahinumdom sa tuang health tips karong adlawa. No, imagina ang usa ka scenario, wala kay insaktong pamahaw, wala kay insaktong protein nga gikaon. Nag white rice lang ka o baka ha nag white bread lang ka o nagiparisan nimo og kape o baka ha ikatulo ng cup of rice ang imong nahurot anang pamahawa. Unya bantay ini ha. Naay na sayop, gamay ra kayong sayop pinanga. Unya ang imong reaction. Hastang grabihan na sa imong reaction. Ang imong reaction mas dako pa kaysa situation. Why? Tungod kay ang atong utok ana nga time is naa siya sa survival mode. Nasa survival mode na lang ba? Ngano man, atong nakita ganina, natun-an ganina, pag mutaas gani, mu-fluctuate gani imong blood sugar level, mutaas, magrabi pod kay kababa, tungod kay nag-overwork ang imong insulin, hantod na himong insulin resistant ang imong selula, dito na nagka-problema. Ang imuhang emotional, ang imong emotion affected, ang imuhang happy hormones ng gamay, ang stress, midako, ang imong utok na survival mode. So kung ang imong blood sugar mo too much baba na gani tungod kay ni grabe magtaas kayo murag roller coaster ba kung unsa kataas mo pud yang kaubos, ang imong pagpailob mo decrease,

0: imong tono harsh. Oh, tingala ka nga singkan na lang, Doc Bruce, no? Ang imong mga pulong sharp. Uy, sakit-sakit man gyud ang iyahang mga gipanggamit na karon. And sometimes, we damage relationship. Not because of lack of love. Dili tungod kay kulang ang gugma. But because of metabolic instability. Wa nagka balance, no? Kaya itong utok manggo dapat steady na siya eh. Pagdili na mo steady ang iyang function, magkaroon ta ng metabolic instability. Many couples fight sa panahon nga sila hungry, Doc Bruce.
1: Oh no, dapat day, Doc Bray, lagi tayo pagkaon.
0: I mean, pag gisapot na gani ka, dapat maging alarma na sa tuwa, uy, ang akuang sugar.
1: Mm.
0: Dapat natay self-respect. Dapat natay self-regulation. O, dili man ta robot, di ba? Dapat, mo na yung moral responsibility na to, Doc Bruce. Ay, kibasa sa puton ko, musapot na lang yun ko. No, dili ingon ni ana. Kaya nga naman, wala man tay pagtahod ana sa creator. Wala man nato giilang na atay dapat katahuran. Tama, dili. Pero kung naatay gikahadlukan, gikatahaan, girespeto sa tong kinabuhi, dili ta basta-basta magsapot-sapot.
1: Mabit tayo na, Doc Bruno, ano, daghan kayo mag-away sa panong hungry. Oh, angry. Oh, hungry equals angry. So, niya ng panahon na, Doc Bruno, ang atong blood sugar mo drop on niya, ang brain, less energy to regulate emotions. So, money, no, nga sa itong imong gisulti, nga both partners, mas irritable sila, impatient o reactive.
0: So, pag musapot na gani, kalma din ang imong pagkaon, observatory, tun-i ang imong pagkaon. So, mga practical relationship protection, no, Doc Bruce, if you want peaceful relationships, eat balanced meals. Unsa man nga balanced meals, especially sa morning, na ay high protein, na ay vegetable, og naapoy, tama lang ang rice. Kaya uban manggod, basta rice, basta 2 cups, 3 cups, ma. Ang ilahang trabaho, lingkod-lingkod lang. Magtuto 3 cups lang ka kung grabe, tibok adlaw ang imong pagpakusog, Doc Bruce.
1: So, i-avoid po yun yung mga
0: liquid, you know, sugar.
1: Yes, mga tamis.
0: Kusama niya siya, Doc Bruce.
1: Mga soft drinks, anya, mga milk tea.
0: So, kung manginom taan eh, dapat responsible ta sa yung effect ani. Bantayan na to. Uy, dali ba ko gisapot? Dali ba ko mag-overthink? No? Nani, then don't argue when hungry. So, may gingon niya, pag lami na ilalis, kung siya dapat buhaton, kaon una. Ay hata, istorya. Kana din maglalis mga pinangga. Sige, kaon sa tabi.
1: Kaon sa ta. Mora yung sekreto, Doc Bray.
0: Ayan ha. So, walk together after meals. Then after po kaon, kamong duha o kamubang grupo, pang baklay mo, lakaw-lakaw mo, 10 minutes to 15 minutes, makapa-improve na siya sa glucose stability and bonding. Doc Bruce?
1: Yes, healthy metabolism builds healthy conversations.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa TXL Makamura Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sikreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og ele. Gusto magpa-sex ay muhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's El Makabuhay.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista.

0: ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak ka babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.
2: Tanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, at EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy.
5: May kasabihan. If you want stronger marriages, calmer homes, and better teamwork, start with stable physiology. Eat balance, avoid sugar spikes, walk after meals. Protect your peace from the inside out. But pasabot inside job ang kalinaw to Bruce. Imong trabaho on, dili na siya destination, di na siya luck lang, no? I mean, kinahanglan imong i-work out na siya. So, ang atong word for today, to Bruce,
6: is found in Galatians 5:22 and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, self-control. Gisulti din yung Doc Brino, fruit, one, singular. No, singular, showing na kini-kiniiya nga gibasa are all connected and grow together. So, ato makita ni siya nga they are not produced by human effort alone. Pero ma-develop ni siya sa gisulti din ni as you live guided by the Holy Spirit.
5: This is Doc Bri Palangi.
6: This is Doc Bruce Palangi.
5: Reminding you, healthy blood sugar builds healthy conversations. Stay calm.
6: Stay kind.
5: Stay
6: basta healthy. Happy!
5: Basta healthy, happy!
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
1: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Hi, EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy!
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay Products ay inyo na mabalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building 56 Binting Street, Tagbilaran City.
14: Bagong joy, bagong buti.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: May rakaf. Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

Yun ang programa ang dumadagundong kasama nyo tuwing pananghalian ng Kiss House Kiss. Kamusta man ang inyong Thursday so far? How's everybody's doing? Kamusta man ang inyong last day sa mga government offices? Ah, kamusta man? Everybody's in a hurry kasi may mga dapat tapusin. Dapat may mga deadlines. Well, take it easy. Slow down. Huwag kang magtatatawag. Yung. Dali, tumatawag ang PD natin. Sadali. Program director, ha? Parang may iti-text to, may i-chat to. Ah, okay. So, eto na, update ko muna kayo kasi nag-uulan. Merong tatlong bagyo, ha? Actually, si Kula, ano ba yun? Kaloy, ha? Si Kaloy ay medyo nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Ayan, sabi ko na nga ba at may message ang ating, ano, Greet Junior Aciron, gaayos sa Sony component. Wow! Asa tapit na, kaya na ako ipaayong electric fan kay Sunny Aciron. Eh, kay Junior Aciron, Sunny Aciron. Boss Junior, asa tapit ng si, ano, Junior Aciron. Kaya na ako electric fan. Wala ko electric fan, mutuyok pa siya pero init ang buga sa hangin. Bitaw, maayong pagpaminaw ni Boss Junior Aciron. Gaayo daw sa Sony component. Ano ba may component karon? Lami component sa balay pero wala na. Oo, hindi na. 3 CDs yun eh. Papuli-puli. 3 disc. Oo. Malamang hindi na kayang ayusin ni Junior Aciron yun eh. But anyways, may pagpaminaw ha, Boss Junior Aciron. As malamang yung Aciron na sound system diya sa una, sa may unahan, sa may kuan. Main entrance ng provincial hospital, di ba? Oo. Malamang dyan yan dapet. Anyways, which way? My way. Ito na, as I promise, update ko muna kayo sa ating daily weather hypnosis. Kasi nga, etong si Kaloy ay nakapasok na sa Philippine Air Responsibility natin. Merong dalawang nagsamok-samok. Okay, ito na. At 3 a.m. today, ha? The low pressure area LPA was estimated based on all available data at 120 kilometers southeast of Hinatuan, Surigao del Sur. Alam nyo ba, ha? Alam nyo, ha? Pagbasta diyang dapit, no? Nay chance na muagi yun rin sa ato, ha? Musay hello, muana, oo. Easterlies affecting Luzon and Visayas. Aha, ayan, ha? Central Visayas, Eastern Visayas, Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, and Zamboanga Peninsula will experience cloudy skies with scattered rains and thunderstorms caused by LPA. Impacts, possible flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rains. Maunang na ako'y dalang payong sa akong motor. Yeah! Ayaw mo kumpiyansa ha, dala mo payong. Okay, eto pa, sandali, nag-message ulit. Naatapad sa Alcordo Board Calising. Ay, okay. Naplat na po lang imong motor. Amping yung ha, sa pag-drive kay mauli na nag-Trinidad na po at mabiyahe na po. Okay? O nga pala, no, yung pag-uyuan ni Yung-Yung, uyuan ni Sean, no, diyan sa may Alcordo Vulcanizing. Ay, tama, yung ano, vulcanizing. Tapos ito, when you're facing the kalsada, nasa right side siya. Oo, tama. Pwedeng dalhin ko yung electric pang ko dyan. Oo, ha? Boss Junior Aciron! Baka naman pwedeng dalhin ko electric pang ko dyan. Bekene me! Okay? Okay, maraming salamat sa pagpapinaw. Thank you. Oras na din, alas 11:31 na. Maya-maya po lamang, magbibigay po ako ng free movie, ha? Para sa The Sweet Escape, no? Na movie na gishoot entirely sa Bohol. Diba? Oo, while laing nagdumalaan ay kundi si RC Muñoz at ang collab team niya, while laing ang nag-iisa macho guapito, Bob Goodman. Maya-maya po lamang, magbibigay ako ng ticket. Just wait for the DJ's cue.

0: Virginia.
1: Uy, nabugahat ko. Naapatsoy kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
1: Di ka trabaho, hustle ka ayaw mabugahat.
3: Rexido Forte.
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: GX 500.
1: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
2: Rupong ang akong mga TL o mga kasakit iliho.
1: Sa pagkadungog na ko sa GX 500,
2: akong gi-double dose o kakapsul sa buntag
1: o sa gabi.
2: Wala pa'y bulan,
1: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay.
2: Epektibo kayo ang GX 500.
0: GX 500. Pabalik sa mga butika. Nag-ubay.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
3: Uy, what ako?
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Bye!

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: The new Kiss FM 102.3. I was talking to Bumbolero kasi we're planning to, you know, pay a visit sa wake ng mama ng among kauban na si Ate G. And we're still fixing the time kung anong oras kami pupunta. Ano na naman ya? Bakit na naman may ganyan? Ano ba yan? Huwag naman dito. Pambir. Talaga naman. Nakulwano. Ano ba yan? Bakal sumali. Bakit ko sasali pa? Dalihan mo at magpa-promo ako. Dalihan mo. Ano yun?
1: Ano ba? Ano ba nakikita mo kapag gano'n?
0: Ano yan? Pagkain yan eh.
1: Siyempre kapag...
0: Umalis ka na nga sa harapan ko. Yabang mo.
1: Kapag pagkain ka.
0: Yabang mo.
1: Ikaw?
0: Wala eh. Kaya nagpapalaway kayo ha.
1: Maghanap ka ng special someone para meron ka ganito.
0: Tatadyakan ko kayo sa tagilid.
1: Pero bago lahat, no, binabati ko pala, Bob.
0: Alin?
1: Siyempre yung mga fans natin dyan na nakikinig dyan po sa may Kaontabay.
0: Asan na pita?
1: Dyan sa may Tabacos Barangay Cugo, no? Sa mga kumakain dyan, sa mga tricycle drivers, hello po sa inyo lahat dyan.
0: Also, inyo yun eh, yun na ata yung karinderyan nyo eh.
1: Karinderyan, wala kaming karinderya.
0: Sabi ni ano, meron daw eh.
1: And also dyan po sa may Barangay Bingag Dawis, no? To Kat Celada and to her family. Hello, Kat.
0: Sabi ko na nga ba, may ano kayo eh.
1: Yun na, alis sige. Na. Bye-bye.
0: Okay. Basta mo ano to?
1: Again.
0: Ha?
1: This is your wine and only baby Bumbolero. Goodbye.
0: Walang klaro ng tawalan eh. Pastilan. Okay, sige. Ito na. Gusto mo bang manalo ng free movie tickets para sa moving Sweet Escape na gishoot entirely here sa Bohol? Okay. All you gotta do is answer my simple question. No, simple lang. Mamaya, sandali. Magpiplay pa ako ng isang kanta. Ano ba? Ayan, ha? Kung gusto mong manalo, eh, pwede nyo na akong tawagan sa 09-388-09-2808 o kaya sa atong Viber na 09-

0: RC Munoz.
1: Og?
0: Kang Bonggan.
2: Congratulations!
1: Congratulations sa Roquesa Lood. Doon lang din sa station, pagdalag valid ID ni mo, pangitaa lang ang among HR to claim your free movie invites sa Sweet Escape. Of course,

0: epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalis sa mga butika.
3: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo, kinsa man imong inspirasyon. Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
4: Sa una, magudyuday maligo lang kung buwan nun. Kapoy, kiksigig ka po. Usahay, mapangong pagkalit ng tubig, karon aw. Shower-shower na. Sa kada oras pa kumaligo.
3: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
5: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon moderno na tabay.

0: swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The time right here at the UNESCO declared Global Geopark Island is 11 after 12. Hi there, the tide is high and so am I. Final hour stretch na natin ngayong Huwebes na ito para sa programang Dumadagundong. Kasama nyo tuwing pananghalian. Ito ang KSL sa KIS. Dito lang yan sa the new KISS FM 102.3 Ball. Bob Goodman, maayong pagpaniunto kaninyong tanan.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's more.
6: DGX 500.
7: Si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga kamakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamakit. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DGX 500. Pabalik sa mga butika.
8: Bye.

0: pack. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: Basta na ay Hilanat.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa Hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Taas Pharmacy.
1: De kalidad ng produkto sa barato ng presyo.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hala, kanya?
8: Wow, nice!
7: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and gluta-IV drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
8: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
7: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
8: And say goodbye to pimples and dark skin forever
9: at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
8: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
10: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote.

0: duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic Hit.
3: Kiss FM.

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yun sa hapon, maurag yun siya, kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
2: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: May rakaf.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi. Baling malasa, oy.
6: Unsa ka, brad?
5: Withdraw takot ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet.
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man ning akong card.
6: Abinay mo, kung lang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa yung Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
6: Unsa nya?
5: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good? Mintinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo, o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mga akong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: sakit. Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting bisdak, ana. Rexino
12: Forte. Di kaliko, di katrabaho. Hustle kaayo mabugahat. Rexino
13: Forte. Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana. Rexino
14: Forte! Maunang ang discarte na ko. Discarting wisdak na to. Rexino
15: Forte! Mas paspas balat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Takna sa buhol life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
19: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
19: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
19: Dapat matik, iBiogesic.
10: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

The New Kiss FM 102.3 Bohol. 21 minutes after 1 o'clock in the afternoon. Welcome mga ka-kiss sa programang Dear JN. Ang programang anda maminaw sa inyong mga istoryang puno sa gugma, kasakit, paglaom, ug mga pagbati nga dukay ng gitago sa kasing-kasing. And looks like we're about to have a rainy afternoon, mga ka-kiss. Kamura gadag-om na gyud, no? So stay cozy, keep safe, and enjoy the 80s music. And shout out the ay ni Ate Yuni Auditor og sa iyang family sa San Agustin, Albor. Og sa ako ang classmate nga suod nga amiga nga si Ate Shella May Baldisco dira sa Antiquera. Og shoutout di ay sad sa ako ang supervisor sa una, no, nga si Madam Rose Canyon nga naa siya karon sa Bacoor, Cavite. Hi Dam, og tigbakasyon pud sila dire sa Bohol kay ganahan gyud daw siya dire, no, sa Bohol. And also shoutout ni Manang Eda Ladeza nga naa karon sa Cebu ug ni Nanay Jenny Salang nga maupay pag-abot gikan sa Australia. Og shoutout pod sa akong amiga nga si Ate Suzy Sacro Cerojales. Og sa tanan nga naminaw karon, daghang kaayong salamat. Og maayong hapon kaninyong tanan. It is now 1:23 in the afternoon and it's me, your girl, JN, ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the New Kiss FM 102.3 Bohol.

0: J. Ann. Wala gyud ko kasabot sa akong gibati nga every time makita nako si Sir James, mura kog mawala sa akong kaugalingon. Usahay kalma ra ko, pero usahay mapaspas ang buto sa akong dukhan nga murag na ay gusto isulti ang akong kasing-kasing nga ako mismo wala kasabot. Hi sir, good morning. Good morning, Ma'am Karen. Ikaw na'y bahala, ani ha? Oh, ani sir? Oh, sure, sir. Ikaw pa. Ambot lang, pero murag mas nindot akong adlaw basta makita ti ka, sir, oy. Bisag usara ka simple nga, good morning. Hi.
1: Ma'am? Ma'am Karen, okay ra ka?
0: Oh, sir? Sorry, sir. Yes, sir. Okay ra ko.
1: Pwede sad mamalihog sad ko, ani?
0: Okay, sige, sir. No problem.
1: Okay ra ka to siya? Nga, ganina mo ra mag natulala.
0: Hi, Ma'am Karen. Oh, hello, ma'am. Upan na mo unya, ma'am, kay aron maka halubilo sad kanamo ba? Aron maila-ila sad nimo ang tanan. Asa da imo unya, ma'am? Mo party. Ha? Huh? Piesta mangkut sa amo, ma'am. Unya, na ay disco pa ya. Sige na, ma'am, karon na bitaw ni. Oh, sige, ma'am. Mauban ko niya. Thank you kayo, mama. Okay, ma'am. Basta unya ha. Daghan na sa ta. Huwag mauban sa si Sir James.
2: Dear J.N., pagkadungog na ko nga mauban si Sir James, mura baog nalipay ang akong kasing-kasing.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
3: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
4: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya waoy!
4: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bag

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatang Ventura.
2: Sabi si Patinyot, ako kami Adpa, dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik ke ako karon na wala na akong pang mulo kami Adpa. Dahil itong salamat.
1: Tatang Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms

0: ko pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Tiguang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What a-
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Watch the movie Sweet Escape. Karong Sabado, alas 6:30 sa gabi, diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape. The movie filmed in Bohol.
7: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Liwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga MX3 raman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anim. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, diyan ako bilib. 10 years na ko nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko. Bilib!

0: Virginia.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
9: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kalagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
12: Bisag asa kadapi.
11: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.

0: J.Ann. Sa dihang naanami sa balay ni Ma'am Christine, ug nakita nako si Sir James, katapat niya ang akong isa katrabaho nga si Dayan. Mura baog nasakitan ko, kay nakita sad nako nga medyo sweet sila. Ngano man akong gipati, uy? Naunsa man ko. Nasakitan man hinuon ko nga wala man untay kami. Ma'am, Karen, ali na, pagkaon na diri. Okay, sige ma'am.
1: Ma'am Karen, naamani ka na?
0: Yes sir, na ako diri.
1: Lingkod sa diri ma'am.
0: Okay, sige sir, salamat. Dear J.Ann, tungod sa akong gibati, ako na lang gishot ang tanan. Kada shot sa baso, murag siya gihapon akong nahuna-hunaan.
1: Mama, sakto na na. Medyo hubog na gyud ka kaayo. Ihatod na lang tika karon sa inyo, ha?
0: Okay, sige. Dear J.Ann, pag-abot namo sa balay, nawad-an ko og balanse. Tungod kay medyo hubog na gyud ko. Ug sa dihang nagkaduol ang among mga nawo. Murag yod ug mihunong kadyot ang kalibutan. Samtang hapit magkadikit ang among mga labi. Ug sa dihang iya akong gihalukan. Ug kalit nakuratan gyud ko kay wala gyud nako. Damha nga mahitabo to.

The new KISS FM 102.3 Bohol. 53 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And yes, magpapaalam na naman ako sa inyo mga ka-KISS. Thank you so much sa kanunay nga pag-tune-in sa KISS. Sa kanunay nga pagpaminaw sa maong drama. Kung sa mga gusto magpadala sa ilang mga sulat, isend lang sa ato ang official Facebook page nga Dear J.N. Again, thank you so much mga ka-KISS, and bisan asa man mo karon, pag-amping mong tanan, and keep smiling and keep loving. Goodbye mga ka-KISS, and

0: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa Tatak Ventula.
1: Anyano, Agrinica, sitintesize na akong idadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang ko kanti kumulakaw. Di na nga ni ko katimaan, nga muha na ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
0: Tatak Ventula, ikasaligan sa katawan.
2: Ania, ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: pinaka-inaabangan po ng karamihan ang ating texter segment. Dito po kasi natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay magagabayan po natin kayo pagdating po sa inyong karamdaman. Alright, we have another texter. Magandang araw, Doc Len. Gusto ko pong magbawas po ng timbang. Pero nahihirapan po ako. Effective po ba ang EX sa Makabuhay Black Coffee? Morgan from Tagbilaran, Bohol. Opo naman po, no? Ang weight loss ay hindi lamang simpleng dieta, kundi kombinasyon ng metabolismo, appetite control at tamang lifestyle. Ang EX sa Makabuhay Black Coffee ay may mga ingredients na scientifically supported for weight management, like Arabica coffee plus ginseng na nagpapabilis mismo ng metabolism at calorie burning, turmeric at ginger na binabawasan po ang inflammation na nakaka-trigger sa weight gain, mangustin at guava na mayaman na mayaman sa antioxidant na tumutulong sa detoxification at blood sugar control, psyllium husk plus spirulina na mayaman sa fiber, pampabusog at pang-control po ng cravings. Dagdag mo pa ang HMB ng EXL Makabuhay Black Coffee na tumutulong sa pagreserba ng lean muscles habang nagbabawas po ng taba. Ang resulta, mas nagiging mas mabilis ang fat burning, mas konti ang cravings at mas mataas po ang energy level. Importante ding sabayan po ng balanced diet at tamang portion control. Iwasan po ang mga matatamis at inumin po ng mga proseso ng pagkain. Mag-ersisyo kahit 30 minutes daily. No? Pag simula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga at isa naman po sa hapon, pwede rin gawing kapalit po ng regular na kape. For added support, uminom din po ng EXL Makabuhay Capsule at least 1 capsule 2 to 3 times a day. Alright, tandaan po natin ang tatlong concern na ito from constipation, menstrual cramps at weight management ay magkakaiba. Pero iisa lang po ang principles po ng EXL Makabuhay products from natural healing through anti-inflammatory, digestive support at metabolism enhancing herbs. Alright, naway marami naman po tayo natutunan sa araw na ito but we are running out of time. Limited lang po kasi ang oras natin but as we promise, magre-reply naman po kami sa lahat ng inyong mga katanungan regarding po sa inyong karamdaman. Pero bago po tayo magtatapos po mga kamakabuhay, nais ko pong mag-iwan po ng inspirasyon na dadalhin po natin sa araw-araw. Una dyan, tandaan po natin na ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa ating katawan kundi pati na rin sa ating kalooban. Sabi nga, a healthy outside starts from the inside. Kaya alagaan po ninyo ang isip at puso kasabay inyong physical na kalusugan. Gusto ko rin po i-share ang isang napakagandang Bible verse from 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I pray that you may prosper on all things and be in health just as your soul prospers. Pinapaalala sa atin na ang kalusugan ay isang biyaya at ito yung dapat nating ingatan hindi lamang para sa sarili kundi para sa mga taong mahal natin. Alalahanin po natin ang kasabihang your body hears everything your mind says. Stay positive. Ang positibong pananaw sa buhay ay may malaking tulong para mapanatili tayong maging malusog kaya piliin po natin na mag-isip ng mabuti at maging grateful sa bawat araw-araw. Kaya huwag kayong susuko sa inyong health journey. Sabi nga sa Isaiah chapter 4 verse 29, He gives friends to the weary and increases the power of weak. Kahit mahirap, ang Diyos ang ating sandigan at kalakasan. Magtiwala tayo sa pumay kapal. Samahan natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikinig and always remember that health is a journey, not a decision. Kaya laging stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo uli sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
1: What's up, Doc? Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa
1: may plus!
4: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe po lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay, kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay

0: Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Ayaw kalimot ang EXL Mga Buhay Products ay inyo nang mapalit dire sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City.

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic. Classic hit.
3: Kiss FM.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mate and my teacher. Sa high ka ng mga out of town, lagang kami dala. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, mamlo ko gihilantan. So, yung tagag

0: kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: matilaw na musaw bang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: DTX 500.
3: Kodex Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
1: Delicious

0: Ama.
1: Kung naisip on, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
2: Mag-Neo Zepsi Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sip on by 2 to 3 days. With proper diet and exercise.
0: Ulian na ka ma?
3: Gahapon pa!
0: Ah, kuya wa oy!
2: Basta

0: step into your Myra era.
1: D-Alpha tocopherol vitamin E is the generic.
2: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Basta na ay hilanat.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilab yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
14: Uy, what a ko!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unilab yan.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: So, balik ta. Simple nga pagkaon og saging, makabalance, kitawag siya balancer, aning mga microorganism. So, pag mukaon kag saging, iyang i-balance ang imuhang good bacteria level at saka bad bacteria level. Ang anong makaingon man tanganong balance sir madok? Okay, mo na sa research. Ang saging mo pa-balance siya sa microorganism. Mo na nga, mainhani mo, taas ka o dili balance ang imong microorganism, taas imong bad bacteria, kay kabuhiunon ka, aslom imong kuto-kuto, ang imong utot baho. Kaya bantayanan ni mo na, ang imong utot baho. Okay? Makaingon sir, nabaday humot nga utot dok, naagyod. Naagyod mga pinangga. Kaano mong kapayas, baho ang inyong utot, dili. Dili, ang humot o kapayas inyong utot. Okay? So, the same gihapon kung insakto ang inyong good bacteria. Kaog saging, buntag hapon. Especially, ang saging, tasag fiber, mga vitamins, minerals. Unya, kani mga good bacteria, sila po ba repair sa itong mga villi digestive wall? No? Kana mga nagasgas diha, kana mga villi na to diha nga tiksuyop sa mga sustansya, mga nipis, magtukma na. Pag masakiton ka, hantot mo na hinungdan nga di ka-absorb. Huwag mo na hinungdan nga ma-undernourish ang imong system. Nga pag ma-undernourish ang imong system, diha na dayo manggawas ang daghang mga sakit. So diha palang daan, imong tiyan palang daan, imuha na yun na siyang atimanon. Kaog saging kada adlaw. Okay? Ayos ang kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga kabuhiunon, sa mga dili katulog kaayo. Daghan namang guni, makaingon mo nga, ikumpara ang EXL Makabuhay Plus Uban ay medyo mahal lagi do. Actually, dili gud mahal ang makabuhay.

Tulog, mawala imong uot sa dughan, labi na ka ng atakihon bitong nga sakit kay sa dughan, ipaim na gugduha ka kapsul, mawala din pila ka mga minuto ang uot sa dughan, sakit sa dughan. Maunindot ni ipainom, magabi, humagkaon, paim na giyod ang katong mga naisakit sa kasing-kasing. Mga bata, ala, paim na gihapon, no? Kabalo mata sa dosa, makabuhay. Ginagmay lang sa mga bata, remix sa tubig, kinutsara ang pagpainom. Katong ang 1/4 or... kapsul ipainom, i-mix nimo sa tubig ipainom sa bata. Oh, labi na katong gipang kalibanga. Unya katupong 5 anyos to 8 anyos. Oh, pwede po to nga sa kapsul. Oh, labi na katong ay kalintura, ubo, sipon, sakit sa tiyan, kalibanga, lapaim na na epektibo kayo kaning kalibanga, sakit sa tiyan, labi na nagproblema ha sa makalibanga, ala, makabuhay plus herbal capsule. Epektibo kay sa makalibanga mga pinangga. Og labi na sa anti-stress, nindot kayo ang makabuhay plus herbal capsule. Magkaon gitag saging kada adlaw. Gani ato ginang gi-recommend sa daghang mga research nga kaon gyud kada adlaw og saging. At least dili ka moubos og duha ka kabuok nga saging kada adlaw. Unsa ka importante ang saging hinumduman nato, no? Mag-start ta dinhi sa ato ang tiyan. Kaya ang may panglawas baya mga pinangga, mag-start na siya sa kondisyon sa imong tiyan. Natay mga microorganism diya sa ato ang gut o nasa ato ang mga digestive tract, no, gikan sa ato ang estomago, gikan sa atong stomach, paingon dito sa mga small intestine, hangtod paingon sa large intestine. Kinahanglan nga mabalance ang ilahang mga microorganism kasi naadyahay bad microorganism o mas daghan dapat ang mga good microorganisms. Ato ang naibaluan nga kinideng mga good microorganisms, mga probiotic, importante kini sila nga insakto gyud dapat ilang kadaghan tungod kay sila ni anti-repair sa imuhang system. Kani mga good bacteria, mga essential kaayon ni sila para mag-survive ta or para mabuhi ta. Ang good bacteria mutabang sa ato mga lawas para pag-digest sa ato mga pagkaon ug sa pag-absorb sa mga sustansya. Inumduman na ito ha, ang good bacteria mutabang sa pag-digest sa mga pagkaon ug sa pag-absorb ug mag-produce po sila.

0: makatulog kayo.
1: Taigong tayong mga binenga, I hope inyo ding i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga binenga. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Check is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
7: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabulit, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old, napas, ug mangguna. Ako, apakok inong Sugatron, luya ka ikusir niya. Anong, kapoy kay ulis amubag, di ko ganan muli-ulihok. Karoon, nakainom ng kasugatron, ganan.

0: with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Undiscarding bisdak, ana.
5: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
5: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang undiscarding ako. Discarding bisdak na to.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Honang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality.

0: Wide. Second floor, Island City Mall, Tagbilaran. Third floor, Alturas Mall, Tagbilaran. Second floor, Alturas Mall, Talibon. Or visit our flagship stores and experience world-class service and ambience. Dumaguete Flagship Store, Real Street, Dumaguete City. Tacloban Flagship Store, National Highway. Maras Baras, Tacloban City. Bacolod Flagship Store, Lacson Street, Bacolod City. Pagadian Flagship Store, FS Pajares Avenue, Pagadian City. Para sigurado, sa Abinson lang yung tabay. Branded, brand new, pero barato. I love it. Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-249148 247-874-249-955 and 250-581 Series of 2026.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Time Check is brought to you by Rizin Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Rizin Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

Mga makabuhay, maraming salamat sa pagantabay. Eto na naman ho tayo sa loob ng isang oras. Good lamang sa usakatak na... Oh! Ni-open na ng door. Magkuyog ta. And syempre, ang mga pipila ka mga hisgutanan kabayan sa itong panglawas. And syempre, ang mga produkto nato. Syempre, ang EXL Makabuhay Plus. Manambag ta sa itong tulumanon ang tambagi ko, Lady Batud.

0: Once again, maraming salamat sa pagantabay sa pagpabot nimo sa atong tulumanon. Karong Adlawa, kamakabuhay. Welcome, welcome, welcome! Again sa tambagi ko, Lady Badod. Laing swatampo ang atong hatagan sa pagtagad karon, atong i-feature, atong pagabasahon. And at the same time, atong tagaano kinabuhi, atong buhatan og drama para mas ma-feel na ito ang iyang suliran or ang iyang problema. Dungan ana, syempre, actually diligid dungan. Appeal na diha sa atong hisgutan, taod-taod lamang. Ang syempre, ang matagbutang under the sun. Na pwede ni mong kapupuan o bisan unsa, pwede mong i-share kang bisan kinsa. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man ang oras ni mo diha karon sa imong nahimutangan. Kahimsog sa gihapon o kabasog sa panglawas na itong iampo. Kanunay sa labaong makagagahong. Ako si Lady Batud ug magkuyog tasod sa usa ka oras uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pa mga panahon. Syempre kan tagisgutan sa manas atong naandan. Kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. Huwag ka makabuhay ato ng sumpayan ang revelasyon sa tong sender nga si Magnolia. Today, maong ika-onsay nga yugto kon chapter 11 sa iyang kasaysayan. Sa may paglangan ni Anadayon, mubasa na ta og mo drama sa sumpay sa istorya ni Sender Magnolia. Now na, dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

sigurado tila hindi na ho ako nauubusan ng luha noon. Walang kasing sakit na maramdaman kong tila hindi na ako mahalaga sa buhay ni Vince. Pakiramdam ko, Lady Baton, ay ipinagpipilitan ko na lamang noon sa kanya ang sarili ko at ang anak ko. Pakiwari ko rin, hinihintay lamang niya noon na magkukusa akong umalis at iwanan namin siya ng anak ko. Pero hindi ko na naman kasi magawang mag-initiate ng pang-iiwan sa kanya.

0: Wa na gud ko makauyon sa gibuhat ni Vince Magnolia.
1: Lolo Nanding,
0: ayaw kong pugni, ha? Makigsulti gud ko niya.
1: Lo, masuko na ko si Vince kung kana ang buhaton mo.
0: Ayaw ka balaka. Ako magyong kabubot-on ba nga makigsulti ko niya? O kinahanglang naa ka sa among atubangan aron mabati mo ang among panagsulti, Magnolia.
1: Unsa?
0: Ayaw ka hadlok na ikay iyang basulon nga makigsulti ko niya. Makasabot sa siya nga wa ko suguan ni bisan kinsa. Kay wa mang yun. Ako ang gusto makighusay niya. Kay di na yun maayo kini iyang gibuhat. Dili ka niya ang inyo ni Magnolia. Kay dili ka makaprangka, pwes ako. Ako ang makigsulti gyud niya.
1: Lo.
2: Unsa ka na pagkisultihan mo na ko, Lo?
0: Vince, apo, dong. Nahibaw ka kung unsa ko ikaw kamahal. Unta mo tuhop kining isulti ko diha sa imong alimpatagan.
2: Ha?
0: Vince, ang taong nagmahal nimo sa tinuoray, kung ibaliwa mo o kung pasakitan mo, muhilak lang siya. Pero magpadayon sa pagmahal o paghigugma nimo. Pero huwa magpasabot nga hangtod sa hangtod na lang nga mag-antos o magpakilimos sa pagbati nga angayan niyang iyang bateon gikan nimo. Ayaw paabuta nga uwahin na ang tanan nga diha ka na mangita niya o diha mo na mahuna-huna ang iyang importansya kunwa na siya.
2: Lo,
0: at imanakin ang pagpuyo ninyo ni Magnolia. May anak na kamo. Angay unta magpaka-responsable ka.
2: Oh. Kang kinsa mag-ideya kining pag-sermon mo na ako karon, Lo, ha?
1: Oh.
2: Imo ba, Magnolia? Gisugo mo ba ang akong apuhan? Aron kumprontahon ko? Alang sa kaugalingon mong interes?
1: Oh. Vince.

Kalibatod, tama nga ho ako. Ako ang sinisi ni Vince kung bakit pinangangaralan siya noon ni Lolo Nanding. Nahihiya kasi siya kapag kaganoon. Pakiramdam niya ang liit-liit niya. Kaya't inaway po niya ako, pinagsabihan. Nawag ko raw masyadong ramdamin ang pagiging close naming dalawa ni Lolo Nanding. Dahil at the end of the day umano, hindi naman kami magkadugo. Dapat daw, siya ang kinakampihan noon ni Lolo Nanding, hindi ako.

0: Lahi na karon manulti si Vince, Lou. Lahi kay kaniadto.
1: Bisan ako, Magnolia. Nakamatikod sa lahi ng tratamento niya dihanimo. Ug wa gyud lagi ko makauyon.
0: Lou,
1: tanawa ra. Mupauli lang og mag-ilis o mukaon. Di man lang makapangumusta nimo. Di man lang muli-li sa bata og mukugos. Diretsos paglakaw. Nagpaka-irresponsable.
0: Ingon gyud tingali si Vince ni Ana, Lou.
1: Dili, Magnolia. Dili siya ingon ni Ana. Dili ingon ni Ana ang akong apo. Kabuutan siya. Pero ako mahibaw kung naunsa na siya karon. Kung kinsa ang dautan niyang influensya.
0: Sagdi na lang, Lou.
1: Pasensya lang una, Magnolia, haba? Pasensya lang una.
0: Ayaw ka bala ka, Lou. Nakasabot ko. O gandam kumuhatag ka nun ay sa akong konsiderasyon niya.
1: Magnolia. Magnolia.

0: anak. Wa pa mi pauli si Papa Nemo, Vince. Pero mahal ka ni Papa Nemo. Bisan dili ka niya pirming duulon, o kugoson, o hagkan. Pero mahal ka ni Papa Nemo, ha? Ayaw kalimot. Mahal kay kaniya. Kay bunga ka sa among pagminahalay. Anak, kun mo dako ka na, ayaw kalimot. Mahal ka ni Papa Nemo. Ayaw ka suko niya. Panggaon mo siya. Mahalon ni mo siya. Kahuron ni mo siya. Mahal kayo siya ni Mama. Busa. Mahalaw sab siya. Bisan pa man kun may pagkuwang siya nato. Nemo, labaw sa tanan. Mahalon mo ang imong amahan, anak. Mahalon mo siya kay mahal siya ni Mama. Apa?
1: Oh, kaluoy in town sa tong sender. Kaya bitaw magsakit ka nga mura kag nagpasan og krus niya na kaskalbaryo naglakaw. Unya ang imong ipasan kay mahal ni mo kinabuhi nga ewan kung mahal ka pa ba in return. Pait, no? Pait pas panyawan. Pait pas tanang pait. Pait pas abdo. Ay, wadyo ko mga ando yung relasyon ngayon anak. Balag mag-single na lang ko ani forever. Basta di lang ta magsakit o taman ka namang luod ta ma-stress ta, ma-depress ta, and everything. Di ba, no? Ay! Sana all na I love life. Pero unta, walay kasakit. Oh! Charas. Anyway, kung makabuhay, unagi ka na hugda pa lamang sa chapter 11 sa revelasyon ni Magnolia ang atong nabati. Unya sa itong pagpadayon human sa pipila ka mga painumdom, mamalik tag pinaabdik para atong ipadayon ang pagbasag pagdrama kanapa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa istorya ni Magnolia. Kanang tanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Bato. Tambaki ko, Lady Batod.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay, Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
5: May buhay sa makabuhay.
1: Dagay salamat Ate Anne, and syempre husong yang gisulti ka makabuhay mao na nga everyday gyud natong tumaron o imnon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
6: Siyempre, kung doon na kay tambal yung agi ka na bitang gihimon mo maintenance, ayaw lang pong isi-i-baliwa o ipadaplin. Idungan sa pagtumardiha ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imong dietary supplement. Bonggang-bonggang na tumaroon ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay tungkol kaya dekang kabanga vitamina, mga kaayuhan, mga benepisyo nga deserve sa imong lawas ang imong ma-avail ana. Kada kag mga ingredients nga giusa lamang sa atong kapsula. Ug usa na diha sa daghan kay mga ingredients ang cinnamon. Usa mga health benefits anang cinnamon ka makabuhay. Sa research nga gipahitabo ni Indicar, ang pagkonsume og cinnamon do na gay bonggang health benefits ang ma-avail sa atong lawas mismo. O pipila sa mga importante kay mga benepisyo sa cinnamon, kanapit ang epekto ana, kabahin sa blood glucose o insulin regulation. Kana matod pa ni Sarah Harrington, ang nutritionist, diha sa may Bryo Medical o sa Ka-Alternative Medical Treatment Center sa Scottsdale, Arizona, sa Amerika na. Unya, ang cinnamon sab, gamakabuhay, makapa-improve na sa pagwagtang sa atong diabetes, sa atong lawas, ingon man sa metabolic health. Kay matod pa sa 2022 research nga review, ang cinnamon doon ay mimic nga effect sa insulin. Og walo kabuok kapag tuon ang mipakita na sa pruweba ka makabuhay nga ang cinnamon makapa-improve sa fasting blood glucose og postprandial o kanang humanimog kaon kanang blood glucose levels. Og usa-usab ka review sa randomized controlled trials na ilang nadiskubrihan nga ang pag-consume og 120 mg per day or matag-adlaw ngadto sa 6 ka gramo matag-adlaw sa 4 ngadto sa 18 ka semana makapakunhod na sa level sa fasting plasma glucose ang cinnamon ng bonggang-bongga. O gawas ana ka makabuhay, ang cinnamon makaprotektar pud na batok sa ato ang kasing-kasing sa mga nagkadaiyang mga disease sa kasing-kasing mismo. Laing research ang mipakita sa correlation between cinnamon o sa kanang pag-reduce sa risgo sa heart disease. Nga nga ito makaingon bitaw nga kanang usa sa rason kung nga numamatay ang usa ka tao, labi na dito sa Amerika o even din sa Pilipinas. Doon ay review po sa 13 ka mga pagtuon nag-indikar nga ang pag-supplement with a spice makapakunhod po sa triglyceride ingon man sa total o sa gidaghanon sa cholesterol level kung duha ka risgo factors for kanabitaw ang ginatawag na itong heart diseases. Kunya doon na po ay review nga ipakita kabayan sa research na itong tuig 2020 na diskubrihan ang pag-consume o gamay lang kanang less sa usa ka kutsara daily sa cinnamon makapareduce na makapakunhod sa blood pressure, makapaubos sa imong blood pressure sa mga tao nga tambok or kanang overweight or obese, ganyan. Ang cinnamon usab ka makabuhay makareduce sa inflammation. Mu-act na as anti-inflammatory, meaning makapareduce sa inflammation sa imong lawas. Puno na sa powerful antioxidants ang cinnamon, apil na diha ang polyphenols, nga naturally occurring compounds, nga protektar batok sa oxidative damage, nga ikahatag sa free radicals. Karami itong unstable nga molecules that are produced sa atong lawas, or gikan sa external sources, sama sa air pollution, nga mo'y makaingon, nga mas sayo ang atong pagtiguang sa physical, or dali tang takbuyan o bisan unsa nga mga balatian. Unya, doon na po'y 2020 nga meta-analysis may demonstrate usab ka makabuhay nga ang cinnamon supplement magikan sa 1.5 gato sa 4 grams matag-adlaw makapasaka po na sa antioxidant level sa blood sa atong dugo o makapaubos sa inflammation markers sama sa C-reactive protein. Ganon. Dagan kayo itong makuha nga benepisyo sa cinnamon palang nadaan. Huwag makaprotekta labaw sa tanan sa atong lawas batok sa nagkadaiyang mga cancer. Dungang pa, sa pagka-anti-inflammatory sa cinnamon kamakabuhay, ang cinnamon usab, doon ay anti-cancer properties. Matod pa sa 2019 review sa European Journal of Medicinal Chemistry. Ang review nga gipahitabo, may conclude nga ang cinnamon makapa-enhance sa apoptosis or kanang program cell death bitaw, meaning maka-interfere sa cancer progression. Kung doon na kay cancer sa lawas, ang cinnamon, kung namatay na nimo sa mong lawas, maunay mubabag sa pag-progress or sa pagdako, paglamay sa cancer. Huwag labaw sa tanan ang cinnamon kamakabuhay, makapa-improve sa oral hygiene. Oo, makatabang para ma-improve ang atong oral health. Makaprotekta batok sa nagkadaiya nga mga bakterya nga mosud sa atong lawas. Nga mo'y makaingon nga mubaho ang atong gininhawa. Kaya kanon kung pagbaho bitaw sa imong gininhawa ka makabuhay, dili lang natungod kay na idaot sa imong ngipon. Inana. Depende po na sa imong gikaon, sa imong gi-intake. Usahay, bisagway daot ang imong ngipon, hinlo ang imong baba. Pero ang imong gikaon, dito sa imong intestine, hugaw, baho, mugawa sa imong baba. Ganyan. Makatabang ang cinnamon, ana. Kana mga cavities, o kana mga infection sa imong baba mismo. Nakuha, tabangan para mawagtang ng tangan, tanan, inaagi sa cinnamon. Doon ay 2011 study o pagtuon na diskubrihan usab ka makabuhay nga ang cinnamon oil nga naadya sa range of antibacterial activity maka-inhibit na og bacteria nga nag-involve dag dental care caries. Ang cinnamon oil available na online og sa mga health food stores. Pero kinahanglan pa ba ni mong mupalit og cinnamon para imong i-consume? Nga ang cinnamon usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kapsula sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo nang everyday na nimo nang tumaron. Kaysa cinnamon palang daan, daghan na kag makuha nga benepisyo. Unsa na lang sa uban pang mga ingredients, kauban sa cinnamon, nga naa diha sa atong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
6: Maraming salamat ka makabuhay gawa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now sa mga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ganyan. Kung mag-crave ka og coffee, hilig ka everyday, morag magkuwang ang imong adlaw, ang imong kinabuhi, morabag ka ng how ang kaayong, morag unsa ba? Morag dili satisfaction guaranteed ang imong tibuok adlaw kung di ka kainom og kape. Pero dili na lang ka mo inom tungod kay acidic ka or magka-acid reflux ka or magpalpitate ka, maglipong ka or maglabad baron imong o or morag maghawang imong tiyan kung magkapi ka kada tungod kay imong kapi dagag sugar. Unya wa pa jud kay benepisyo nga makuha ana. Kun unsa man ang wahinungdan nga kapi imong giniinom diha, biyain na ipadapli na ay napagpalit ana. Mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients giusa sab diha sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usa na diha ka makabuhay nga ingredients nga maka-avail tag taman-taman ug makaayo sa atong lawas mao ang caramel. Ang caramel kasagaran gikonsidera na isip guilty pleasure. Ibig sabihin ta bitaw masumasubrahan pug kag kanang intake anang caramel di man pud maayo. In moderation lang. May mga actual nga several surprising benefits sa pag-take nato og caramel. In moderation lang ha, kanang dili na to palabian kay too much of something is bad enough. Di na to palabian kanang eksakto lang. Ang caramel ka makabuhay makaboost na sa atong energy levels. Makapakunhod, makapaubos sa atong stress. Makapa-improve sa function sa atong utok. Hoy, mamayo ka produktibo ana sa imong trabaho kay nag-awas-awas ay imong ideya. Ana no? Palakpakan siguro na oy, ganyan. And syempre maka-enhance na sa atong digestion kung mag-take diya ka makabuhay, makatabang ang caramel ana. Para mapaspas ang imong metabolism. Ganyan. Ang imong digestion paspas active. Kunya syempre, usa sa makapapaspas sa imong metabolism, mao ang imong pagpamahaw mo nang ayagud pag-skip og breakfast. Kay mao nang gitawag og breakfast kay gi-break nimo ang fasting atong natug ka. Unya kung unya na kamukaon ka na mag-brunch na, napas mo ka na. Diba? Ang caramel usab makapaboost atong immune system. Baliko na sad nako ang atong immune system o ang atong sundalo sa lawas para batuka ng mga nagkadaiya nga mga kalaban like bacteria, virus ana og mga sakit. Aron dili mo lamay sa atong lawas ang bisan unsa nga dili maayo. Makapa-improve pud sa atong kabukugan ang caramel. Unya makapromote o og healthy nga skin ang caramel. Og ang caramel ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Mauna nga, manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Bato!
1: Og niya na kamakabuhay ang sumpay, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 11 sa Revelasyon ni Magnolia. Abtik-abtik, now na, dinilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Lilibatod na hahabago ako sa aking sarili noon. Pero hindi ko hinayaan ang aking sarili na mag-isip na hindi na ako mahal ni Vince. Mahal pa rin niya ako. Pero may pinagdadaanan lamang siya at yan ang aking iniisip. Ayoko na po kasing dagdagan pa ang sama ng loob ko at sakit ng dibdib. Kaya't ang iniisip ko at pakonsuelo sa sarili noon, Lady Batod, na may pinagdadaanan nga si Vince at kailangan ko siyang unawain.

0: Ngano nagsige kag tutok na ako Magnolia?
1: Gimingaw lang ko ni mo, Vince. Tagsa ka man lang gumupauli din sa bahay. Tagsa ka lang nga ni matug. Salamat ha. Salamat sa pagpauli. Nalipay ko nga ni Aka. Ikauban ka na mo sa bata. Bisan dili kanunay pero at least ni Aka karon. Dagang salamat, Vince.
0: Magnolia.
1: Ug sorry. Sorry ko na sayop ko. Sorry ko natasa ko. Sorry kun na-offend ka. Sorry kun nawadan ka na akong gana.
0: Igo na. Ayaw na paghilak. May kwarta ka pa diya. Bisan 5,000 pesos lang. Tagaay ko. Aron ani ko matugo niya gabi. Kunwa, mubalik ug lakaw karon. Sa laing tao ko mangitagsapi.

0: Wa ka mahibaw, Magnolia.
1: Sa unsa, Levi?
0: Bahin ni Vince.
1: Ngano? Unsa mare ang bahin niya?
0: Nakita na ko nagkuyog sila si Ma'am de la Paz.
1: Ma'am de la Paz?
0: Katugong iyang ex-girlfriend nga teacher na karon.
1: Oh, unsa man doon?
0: Nakigbalik sa ex?
1: Unya
0: ikaw? Bag-usab niyang ex puhon. Pero dili sure kung balikan kaniya sa inyong relasyon.
1: Unsa?

natututuo po ang kwentong ipinarating ni Levi sa akin. Laging magkasama sina Vince at ang ex niya na naging guru na sa ibang bayan. Nasaktan po ako kahit na kwento lamang yon. Paano pa kaya kung nakita ko? Lady Batod, sa samot-saring sakit na nararamdaman ko noon ang dahil kay Vince, hindi ko na alam kung saan hahagilapin ang kaligayahan kahit kakapiranggot lamang. Ngumiti lamang ako. At yon ang maipapakita ko sa aking anak sa tuwing gising siya at tinititigan ako. Hindi ko na po matagpuan, Lady Batod, kung saan ang lugar ko sa buhay ni Vince. Hindi ko na alam.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinetibukan sa chapter 11 sa kasaysayan sa tong sender nga si Magnolia. Pero wapami end dito. Ibig sabihin, again, sa mas naandan, mapadayon na sa pagpaminaw kaya napaisumpay ang revelasyon kaya mahitabo sa sunod nga episode sa tong tulumanon. Pero unya, inigbalik na ito human sa pipila ka mga painumdom atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati ang kinetibukan ang chapter 11 sa kasaysayan sa tong sender nga si Magnolia. Mahitabo ng tanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Joel Bringas, 6 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
1: Daga salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan kaayong mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kay gihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naadya ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Tibaw ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundi ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Ay bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin, dili dry, as in dili uga, bisag dili mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa ato ang pamanit or skin. O diba? Dili lang makaayo sa mga balati at makapanindot pa sa atong skin ang moringa. O ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ako ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
1: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Kamakabuhay! kay nga ito programa, tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL

0: pa makasabot ang bata nga inigadako niya dili siya ang imasuko sa imong sa iyang amahan kang Vince kun ugaling masayran sa imong anak ang gibuhat sa imong partner karon. Diba? Di magina malilong nga to si imong anak inigadako niya ni ang ngayon nakakaroon palang daan bisag wa ka masabti sa bata nga ayaw ka suko sa imong papa, mahal na ko imong papa, mahal na sab siya. Sakit ka ay na nga hangyo nga kanang kinahanglan mo hangyo pata para may tabo ang atong gusto. Kay ang tao nga atong gimahal, wa naman mituman sa iyang gisaad, no? So, ang tananang hitabo karon kung basihan nato ang chapter 11, dili na gito niya gusto, di po di mo gusto. Pero gipili niya, wa ni mo pili ah. Sakit, no? Pero anyway, sa ito pagkinaboy, diri sa kalibutan, di man ta makapili og haruhay lang, di ta makapili og happiness lang, di ta makapili og kanang okay-okay lang ang kinabuhi, di ba? Lagi din mga struggles, mga pagsuway para kita matest, no? Sa atong kinabuhi o nga atong faith mismo sa atong Ginoo. Sa tanan nga dili angay mawagtang sa atong kinabuhi ang atong pagsalig sa Ginoo. And we can never go wrong. Amen. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa Revelasyon ni Magnolia sa masunod nga episode sa atong Tulumanon, Imong Tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus. Halina't magmakabuhay. Maraming salamat ka makabuhay sa pagpaminaw sa atong tulumanon. Siyempre ni anang atong espesyal nga mensahe karon. Matud pa kay ang Dios wa maghatag ka nato sa iyang espiritu aron mauaw kita sa pagatubang sa mga tao, kundili aron sa pagligon ka nato o pagtabang na mahigugma kita sa uban o makapugong sa atong kaugalingon. Kana ito mabasa sa 2 Timoteo 1, versikulo 7. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat kayo sa inyong pagtubay sa atong tulumanon. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
6: Without you, I'd be lost without you.
5: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Ay, napalayo uli.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naabot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
7: O, di ka trabaho, hassle kaayong mabugat.
9: Rexido Forte!
7: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
9: Rexido Forte!
8: Maunang diskarte na ako, discarding bisnak na to.
9: Rexido Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Big

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtong problema. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang batog na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms

tawagan sa 501-0483 or 411-1768. At doon nasad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderall, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato ng construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang atong kadulngan.

0: Herb quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
2: Happy Fiesta! Kinanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw mo! Lihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Naulian na ka ma?
11: Wa pa.
10: Nga nung dugay agad mawala anang sipon na ma.
12: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
10: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa!
10: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
12: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The new KSFM 102.3 924 oras na din. Lee John ay ilang para kay Peter Carell Navea. Oh my goodness. Para iilang? Bakit ka nga bala iilang, ha? Wala ka naman dapat ikailang eh. Ako lang to. Si Bob Goodman lang to. No worries. Ako bahala sa'yo. Welcome po sa programa ng ating sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programa Kiss Specially for You. Dito lang sa The New Kiss FM. Ayan! May gabi ka rin yung tanan, especially sa mga friends nating Provincial Security Force, mga PSF na nakapwesto na sa kanilang mga area of responsibilities. Good evening, Dr. Titus Dave Galipusan, Kalipusan Dental Clinic. AutoZone! Ayan, AutoZone ha, AutoZone. CPG North.

0: Minyo Talotol, District Tagbilaran City. Ate Helen, Kuya Joel, may SRJH Mall or paring Romel Uming sa Laguste, Ubuhan District. Ayan. And paring Sir Kagawad Marlon Dilusa and Miles May Dilusa. May birthday sa anak ni ano eh. May birthday, you know, sa anak ni paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Happy birthday, ha. And syempre, kay idol na pari pa. Idol Dominic Terek Onyes. Onyes Barbershop. Nasa ikuan, branch niya sa May Maria Clara Corner ni Malador Extension. Okay. Okay, so maayong gabi kaninyong tanan. Okay. Sandali ha. Ayun. Hanapin natin to ha. Hanapin natin kung siguro tama to. Okay? So update ko muna kayo para sa 7 o'clock in the evening daw STL Province of Bohol. At huwag ka natin sa Vegan Tea and Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito na. Ito na ang ating 7 o'clock in the evening draw, local draw, STL, Province of Bohol. At ang ganito, siyempre para sa Brigade Day Management Solution Incorporated sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Okay, so ang atong winning numbers are 2, 0, and 6.
1: Congratulations!
0: 2, 0, and 6. And of course, para sa last two naman, that's 0 and 6.
1: Congratulations!
0: Taya-taya din. Pag may time sa mga all-outs, wala tayong magagawa dyan. Taya-taya lang din. May bukas pa. And attention! Sa tanang tigpaminawan, na doon na yung mga nagpakalat karoon ng illegal nga sweatres o nagpakaroon ng taga-brigantine. O nag-recruit ang cashers, palihog ayaw magtuo kanila. Ang talang lihiti mong proseso, gikan regyo sa opisyal na opisina sa Brigantine. Magbatngon o gayaw palimbong, it's a public service announcement for everyone's safety.

0: Virginia.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: dahil sa Globe 5G Network. Ano mang gusto mong gawin sa iba't ibang sulok ng bansa,
1: kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo ang Globe! Globe! Kasama mo! Kasama mo ang Globe! Ang Globe!
0: Go forward together! Globe!
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatak Ventura.
3: Ako si Bonifacia Crisus Tumona, Lundan, Bindoy. Naamanggukulbo ko sa tutoy, ngayon sa niyong. Sa tutoy, dako na yun. Ngayon, kanang beetroot ako ang iinom. Mga usakabula na akong inom, na pikas na akong dapit sa tuo, ang tod nga karon wala na.
2: Tatak Ventura,
4: di kasaligan sa katawan.
5: Dingdong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer. Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tekron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo. Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
6: Time Check is brought to you by Ryzen Healthy Coffee Mix. Ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Macarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas nga paglabing-labing. Ang Ryzen Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
8: Iwasan maging immunocompromised. Inom og Immuni Plus Traditional

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang mapalig-on sa resistensya. Pisika lang ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Watch the movie Sweet Escape. Karong Sabado, alas 6:30 sa gabi, diha sa Sinihan sa Alturas Mall. Sweet Escape, the movie filmed in Bohol.

0: Especially for you, programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you, programang sasabay sa agos ng

The New Kiss FM 102.3. Palagi ako nandito para sa inyo. Palagi ako nandito para makasama kayo gabi-gabi. Siyempre, dito lang sa programang sumasalamin sa mga buhay natin. Ito ang programa, Kiss Specially for you. Ito na topic natin. Okay, bibigyan ko kayo ng topic. Simple lang. Simple lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi ito. I-reserve ko na muna yung ano, yung napag-isipan ko nung isang gabi. No? I-reserve ko muna siya. What I'm going to do now is simple lang. Ito ha. Kung ikaw ang tatanungin, if you're going to rate yourself from 1 to 10. If you're going to rate yourself from 1 to 10. Gaano ka katindi magmahal? Ayan ha. If you're going to rate your love from 1 to 10. Gaano ka katindi magmahal from 1 to 10? 8, 9, or perfect 10? And of course, your corresponding reason or reasons why. So yun yun eh. Yun ang pag-uusapan natin. Daghang salamat, Madam Nita Valderosa ng Ottawa, Ontario, Canada. So yun ha, if you're going to rate yourself sa pagmamahal, gaano ka katindi magmamahal from 1 to 10? And why? Yan ang pag-uusapan natin all the way down 12 midnight tonight. Siyempre pa dito lang sa The New Kiss FM 102.3 Bohol. Here's Tina Arena and Mark Anthony. If you're going to rate yourself from 1 to 10, gaano katindi ang pagmamahal mo? Programang sumasalamin sa mga buhay natin, ito ang especially for you. So

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Kiss Classic, Classic Hit.
3: Kiss FM.
4: Just look

0: The new KSFM 102.3, a minute before striking 10. Don't fall in love with a dreamer. Kenny Rogers. Dito lang yan sa programang sumasalamin sa mga buhay natin.
1: Alam niyo ba yung pinag-uusapan natin is talagang... Talagang pwede natin masasabi na I'm good enough pagdating sa pagmamahal. Pero may mga taong, alam mo naman yung parang normal lang. May mga taong parang 5 lang. 5 lang yung rate nila. Kasi may mga tao talagang minsan hindi totoo sa mga nararamdaman nila. Yun ang masakit doon, di ba? Kaya don't fall in love with a dreamer. Alam nyo kung magiging in love or mai-in love kayo sa dreamer. Ano mangyayari? Oo. Unless that dreamer, no, do his part or her part of doing the things. Diba? O, para bang yung sinasabing kailangan gawin mo yung mga pinagsasabi mo. You have to do the talkings. You have to do the talk. Parang gano'n, do the talk. Oh, yung pinagsasabi mo, kailangan better put into action. Diba? Pero again, pag ikaw, ma-inlove ka sa isang dreamer, hindi ko lang alam mangyayari. Hindi ko lang alam kung ano magiging kasunod. Ang hirap niyan, ha? Alam mo kasi pag gano'n, parang wala lang. Parang ikaw na lang ang mag-workout. Kasi ganito, may ganyan siya. Marami siyang mga ifs and buts. Sa kanyang sariling pagmamahal. Parang may agam-agam pa siya. Diba? Sino nga sa akin? Pakilala sa akin. Hello po. Ay, okay, si Engineer Ricky ng Provincial Planning and Development Office. Provincial Planning and Development Office. Engineer Ricky, maraming salamat. Thank you. Napaka-ano, accommodating ni Engineer Ricky ng PPDO. Salamat. Hindi ko alam yung hinahanap kong tao, kaharap ko na pala at nakausap ko pa. Eto, masakit. Na-recall niya pala na miyesta ako sa kanila. Alam mo, what a small world, ano? Doon ko pa nalaman na si Boss Tonton sa Lagusta is hindi na pala nagbabarko, nandun na sa Canada. Anyways, Engineer Ricky, dagit salamat. Thank you very much for extending your arm sa ako, ah. Maraming thank you, Engineer Ricky, ng Provincial Planning and Development Office. Oras na rin, 2 minutes after 10, magbabalik ako with more. Don't you dare go away.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection.

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit kaya kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Especially for you, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for you.
2: Especially for you.

0: Especially for You,
1: programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagi. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
2: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
1: Especially for You, programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
3: Especially

0: Especially for you. Programang tatalakay sa samot-saring uri ng problema sa ating mga buhay. May sakit, kirot at abdi na hindi natin maiwawagli. Katinawan sa likod ng mga kasinungalingan.
1: Sinungaling ka pala, oh mahal ko.
0: Especially for you. Programang sasabay sa agos ng ating mga buhay. Ito ang Especially for You, ang programang sumasalamin sa mga buhay natin. Especially for You.
2: Especially for You.

The new Kiss FM 102.3, 5:18 in the morning. Yes, karon tataod mga kakisa ang atong radio promo sad sa Sweet Escape ticket and nata sa day weather update karon adlaw og atong

0: Yes, ang atong Kiss FM radio promo sa Sweet Escape and also ang atong weather update arong tataod sa pag-asa and also ang atong health tips gikan sa EXL Makabuhay with Doc Glenn. At ang ikaroon tataod mga kakisa, diri lang sa Kiss FM sa Kiss Pandesal. Good morning sa tanang mga naka-Facebook Live garong mga orasa, sa tanang mga naka-live streaming online. May buntag sa tanang mga kakis na today. Happy Friday weekend! And advance happy fiesta sa tanang mga taga-Kalapid eh, nga mag-celebrate silang fiesta karong Domingo. Yes, sa tanang mga kakis na today sa Kalapid. Good morning yun tanan diha. May pagpaminaw sa tanan. And good morning sa tanang mga kakis na to nga nang biyahe karon atong mga drivers, mga pinalagang drivers. Kiss Pandesal mga kakis, 5:19 in the morning.
1: Kiss Pandesal.

Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog ikong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dire ko believe.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdalan, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw. Lami mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, morang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Morang ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planular. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimiting with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Plus. Kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL Coffee.

0: Kiss Pandesal,
1: mga ka-Kiss on Kiss FM 542 in the morning. Good morning sa tara mga ka-Kiss na ito rin ang nag-tune in karon. And hi day to Gemmaline Layao. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Kiss FM. And to Geoffrey Ricaborte. Yes, sa tara mga ka-Kiss na ito rin ang nag-tune in sa Kiss FM. Good morning yung tanan diha. Mayang pagpamahaw sa tara mga namahaw karong mga orasa. Good morning, kumusta man? Unsa may lami kayong pamahaw ron? Yes, good morning. And mga ka-Kiss di ay karong May 11. Yes, May 11 ha? Yes, karong May 11 kita-kits na diha sa Barangay Katagbakan, Norte Loon para sa Fiesta Party na mga ka-Kiss together with DJ Nigel Vegas and Yancy powered by BNF Pro Sounds. Salamat kayo sa tanang mga taga Barangay Council of Barangay Katagbakan, Loon, Bohol. And hi day to Kapitan Rolinda Tinajeros. Salamat kayo sa tara mga ka-Kiss na ito diha sa Barangay Katagbakan, Norte, Loon. See you on May 11. Party-party ito diha mga ka-Kiss, ha? Together with the BNF Pro Sound Crews and DJs. Yeah, salamat kaniyong tanan mga ka-Kiss, mga pinalaga ka-Kiss na ito diha sa Barangay Katagbakan, Norte, Loon, Bohol. Yes, good morning sa tanang mga ka-Kiss po na ito. Ganaminaw ka ron. Good morning to Gerald Ayan Orbe. Yes, salamat kayo sa tanang mga ka-Kiss na ito sa Gindulman, Bohol. Salamat sa pagpaminaw sa Kiss FM. And also good morning sa itong mga namahaw karong mga orasa to Bro Bernard Poliscas Jr. Salamat kayo sa pagpaminaw diha sa tanang mga ka-Kiss na ito. Karong tataon mga ka-Kiss, ha? Nga itong Kiss FM weather update sa Buhatan sa Pag-asa ni Sir Leonard Samar. Hi day to Bro Midwin Inting sa SPC Dampas sa tanang mga taga-Kandait ya, sa mga Inting family. Good morning! 5:44 in the morning, Kiss Pandesal.

0: Kiss Pandesal.
1: The new Kiss FM 102.3 is 5:51 in the morning, mga ka-Kiss, on Kiss Pandesal. Hi there to Doris Caloyong, di may papaminaw sa ato mga pinalagang ka-Kiss sa Kiss FM. And ang atong weather update karong mga ka-Kiss, yes, karong buntaga ni Sir Leonard Samar. Atong i-double check karong mga ka-Kiss, ha? Ang atong Kiss FM weather update today. Cyclone. Ano yan itong latest weather update sa Buhatan sa Pag-asa with Sir Leonard Samar, mga ka-Kiss?
2: Maayog buntag. Ano yan kining pinaka-ulayang kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa? Ang low pressure yan nga gibantayan na ito nga naa sa sulod sa par, nalusaw na kagabi sa may alas 8. Samtang padayon gyapon nato nga gi-monitor o gibantayan kining usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo nga naa sa gawas sa nasod. Sa may alas 3 sa siyong kabuntagon karong adlaw, ang tropical storm nga dunay international name nga si Hagupit, bana kini basis tanang available nga mga data, na kini mahimutang sa 1615 km east of northeastern Mindanao. O anak ni sa coordinate nga 8.1 degrees north, 141.0 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga doon na sa 75 km matagtak na doon sa sentro. O doon na kini gastinis o mga paghuros nga mukabat nga doon sa 90 km matagtak na. O kini nag-irog sa direksyon, kasagpan, aminhang kasagpan, or west-northwestward, nga doon ay gikuskun sa pag-irog 20 km matagtak na. Base usab sa dinner outlook for forecast sa maong bagyo, kining maong si bagyo nga Hagupit or tropical storm nga andun na international name nga si Hagupit, mag-iro kini northwestward, gikan karon hantod na karong Martes, sunod semana. Then base usab sa maong dinner outlook forecast, posible ni nga musulod sa Philippine Area of Responsibility karong Sabado sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility, pagkanganlan kini og bagyo nga si Caloy or tropical storm nga si Caloy. Base usab sa track and intensity forecast sa mga bagyo, inagsulod niya sa karong Domingo, anaa kini siya may mutang sa 860 km east of Eastern Visayas as tropical storm category. Then inagka-lunes sa buntag, anaa na usab kini sa may 555 km east of Giwan Eastern Samar as a tropical storm category. Then sa Martes alas 2 sa buntag, ana kini sa 500 km east of Hoban, Sorsogon as a tropical depression category. Samtang kini mao ang bagyo, padayon yapon nato kini bantayan kay base sa ayang position karon is medyo layo pa man manang kini mao ang bagyo usab, posible ni wala na kini gitaw nato direct effect diri sa ato asa nasod, kung dili, makahatag lang kinig mga pagunuan sugod karong Lunes or Martes sunod semana. Diri sa eastern section sa Kabisayan o igon sa ditong dapita sa may eastern part sa southern Luzon. Samtang pabilin gyapon nga nagpasulabi nga sistema is kining gitawag tog easterlies or kining easterlies mao kini nakaapekto sa tibok nasod karong adlawa. Samtang nga ito ang forecast, ang Caraga, Northern Mindanao, Sumbawanga Peninsula, BERMM, or BARM, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sortan Kudarat, Siquijor, ug Palawan, kining mga lugar ha karong adlaw makasinati managumon ng kalangitan, unoy katag mga pag-ulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa easterlies o hangin nga dikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og nakitnaw sa bangbang bayan sa nasod og ingon man sa abdinis sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og nagpens tagmilaran, Karong adlaw makasinati kita og mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumo ng kalangitan. Ug inumanan sa panagsang ang mga daknet ng mga pag-ulan, mga pagpunopagkilat, gumikan sa Sterlis o hangin ikan sa silangan. Samtang adlaw, misidag sa mga alas 5:24 sa kabuntagon ug musalop sa kini sa mga alas 5:55 sa hapunon. Dinhi na lang kutob, kinanagikan sa Dios ti pag-asa, Albuquerque Board of Station. Yun ado samar mayong buntag.
1: Yes, mao to mga kakis ang latest weather update sa buhatan sa pag-asa with Sir Leonard Samar. Salamat kayo Sir Leonard Samar sa imong weather update. So karong adlaw mga kakis atong gi-check diri sa gawas, clear sky ta karon. Hopefully nga walay mga masinating mga pag-uwan-uwan. And good morning to Bro Bernard Puliscas Jr. Day, may pagpaminaw ni mo diha, bro. And sa tarang mga kakis na to diha, kanaminaw karo sa PM Toda. Yes, salamat kayo sa tarang mga taga PM Toda diha. May pagpaminaw niyong tanan. Tung guwapong amigo diha si Bro Bernard Puliscas Jr. Salamat kayo, bro, sa pagpaminaw sa Kiss FM. Good morning sa atong mga kakis na to diha. We'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss Pandesal.
0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
3: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa tatak Ventura.
4: Anyano, Albrinica. Si Tintesize na akong igadok. Hospital mangog ko. Na-admit ko, 22 kadlaw. Huwag mong yung kumayo. Sa una, sa upo ko kainom o vitro, agakon ko nila, kadimang po kanti ko mulakaw. Di na nga ni ko katimaan, nga mo, ano ba ni? Naabot ang vitro, life enzymes, capsule. Inanay man yung ko o ka-abtit.
3: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
5: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga dahilak man.
6: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mao ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na nila, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
8: Medical Center Bohol.
7: Kasaligan mo.
9: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: The new Kiss FM 102.3 is 6:07 in the morning, mga ka-Kiss, on Kiss Pandesal. Yes, and karon mga ka-Kiss, ang atong health tips gikan ni Doc Glenn. Kung unsay mahatag karong adlaw sa EXL Makabuhay nga health tip. Yes, atong paminawon karon mga ka-Kiss ang health tips gikan ni Doc Glenn sa EXL Makabuhay sa atong Health Hour.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Good day Pilipinas at makabuhay day sa ating lahat. This is Dr. Glenn Sanico mula sa EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation. Welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up Doc? Or what's up Doc topic for today? It's all about what is HMB? Gaano po ba ito kahalaga sa ating kalusugan? Saan po ba natin ito nakukuha? Tayo po ba ay prone sa karamdaman kapag kulang tayo nito? Samahan niyo po kami at tatalakayin po natin ito ang lahat na ito sa oras na ito.
3: What's up Doc?
2: Ang HMB or beta-hydroxy or beta-methylbutyrate, isang natural na compound na ginagawa po ng ating katawan mula sa amino acids na natawag po nating leucine. Ang leucine ay isang essential amino acid na ibig sabihin, hindi po kaya nitong gawin po ng ating katawan kaya kinakailangan itong makuha mula sa pagkain tulad po ng karne, isda, itlog, gatas, tofu at other beans. Kapag pumasok po ang leucine sa ating katawan, bahagi nito ay sinasala o ginagawang HMB sa liver. Subalit about 3-5% lamang ang leucine ang nagiging HMB. Ibig sabihin, kahit marami po ang leucine na ating kinakain araw-araw, konting-konti lang po talaga ang nabubuo nito na HMB sa ating katawan. Well, ano nga ba ang function ng HMB sa ating katawan? Tandaan po natin dito. Una, anti-muscle breakdown. Isa sa pinaka-importanting role po ng HMB ay ang pagpigil ng pagkasira ng muscles o muscle breakdown. Ito yung tinatawag po nating anti-catabolic effect. Kapag may stress ang ating katawan, gaya po ng pagkakaroon ng karamdaman, injury, or over-exercising, ang muscle natin ay madaling masisira. Sa tulong po ng HMB, napapabagal po niya ang proseso nito. Muscle recovery and regeneration. Ang HMB ay tumutulong sa mas mabilis ang pag-recover po ng katawan. Like for example, like matinding physical activity, surgery, or even trauma. Ito ay napakalaga sa mga athletes, mga senior citizens, mga taong nagre-recover po ng sakit. Pangatlo, anabolic effect. Bukod sa pagprotekta ng ating mga muscles, tumutulong din po ang HMB na palakasin, pasiglahin ang ating muscle protein synthesis. Sa simpleng salita, tumutulong ito sa pagbuo ng bagong kalamnan. Kaya naman ang katawan po natin ay nagiging mas malakas at toned. Pangapat, immune system support. Kapag malakas po ang ating muscle, mas kaya ng ating katawan na labanan po ang infection dahil binabawasan po niya ang HMB stress sa ating katawan. Indirectly, tumutulong din ito sa immune response ng ating kalusugan. Panglima, cognitive support for mood stabilization. Dahil may epekto po ang HMB sa energy metabolism, marami na ring mga nakakapansin na nagkakaroon ng mas malinaw na pag-iisip at mas magandang mood kapag sapat po ang HMB levels. Now, there are tips and tricks para mas mabilis ang absorption or effectiveness ng HMB sa ating katawan. Una, kinakailangan sabayan po natin na uminom po ng HMB or EXL Makabuhay Black Coffee kasabay ng exercise. Pinakamainam ang epekto po ng HMB kapag sinabayan po natin ng light to moderate physical activity like brisk walking lang, stretching, may improvement po ito sa muscle metabolism. Pangalawa, consistency is the key. Hindi instant po ang effect po ng HMB. Kailangan itong inumin araw-araw at least 2 to 4 weeks bago po makakaramdam po ng full benefits. Pangatlo, uminom sa tamang oras at dosage. Ang recommended daily intake po ng HMB ay 3 grams per day, kadalasan divided into 2 to 3 dosage. Best inumin po ito before workout or after meals. Pang-apat, i-combine po ang protein-rich diet. Kung kumain ka ng protina, mas lalong nagiging epektibo po ang HMB. Nagtutulungan silang dalawa para sa muscle growth at repair. Pang-lima, hydrated well. Mas mabilis po ang absorption po ng nutrients kung tama po ang hydration. Uminom at least 8 to 10 glasses of water every day. Sabayan po ng quality of sleep, ang tulog ay panahon po ng pagre-repair ng ating katawan. Kung may HMB ka pero kulang ka naman sa tulog, hindi pa rin po 100% ang epekto nito. Lastly, avoid overtraining. Tandaan, ang HMB ay hindi po substitute ng rest. Kung sobra ang pag-ersisyo, hindi ka makaka-recover agad sa inyong katawan kahit may mga suplemento kang ini-intake. Alright, may mga tanong po tayo from our Makabuhay listeners. Pwede po ba ang HMB supplement or EXL Makabuhay Black Coffee para sa lahat? Ang sagot po natin dyan, no? HMB is generally safe, no? Pero may mga ilang groups na mas kinakailangan po nila ng gusto nito. Just like for example, those groups just like senior citizens, 60 pataas, kinakailangan po talaga nila ito. Athletes and active individuals, mga recovering from surgery or injuries, bedridden patient or may mga chronic illnesses, yung mga tipong nagbabawas ng timbang pero ayaw mawalan po ng muscles, no? Vegetarians or vegans na kulang mismo sa leucine intake. Alright, may another question, may HMB ba sa mga health supplements sa merkado? Marami naman po mga health supplements at mga functional foods na may mga ingredients na tumutulong sa protein synthesis at muscle recovery, indirectly supporting the HMB actions, lalong-lalo na sa EXL Makabuhay products, especially ang EXL Makabuhay Black Coffee. Para maging fair naman po para sa lahat ng ating mga kamakabuhay po dyan, na kung saan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, ang tanong ng karamihan kung may kinalaman ba ang HMB sa ating EXL Makabuhay products at kung bakit marami sa mga kamakabuhay po natin ay nakakaranas ng napakagandang epekto sa ating kalusugan. And syempre, bago po natin sasagutin ang lahat ng yan, aalamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programa, kaya stay tuned para sa konting paalala.
3: What's up, dog?
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Stress from work, pananakit ng katawan, worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. EXL Makabuhay Health Hour.
2: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? No? At balik po tayo sa katanungan kung ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ba ay may kinalaman sa HMB at kung bakit marami sa mga kamakabuhay po natin dyan ay nakakaranas po na napakagandang epekto sa kanilang kalusugan. Katulad ng ating naipaliwanag kanina, no, ang HMB ay isang compound na natural na ginawa mismo ng ating katawan mula sa leucine. Isang essential amino acid na may malaking role sa muscle protection, growth recovery, and even energy support. Pero dahil sobrang konti lang po ng natural na HMB na napuproduce ng ating katawan, kinakailangan po natin talaga ito araw-araw at maiboost sa pamamagitan po ng pagkain, supplementation, and even tamang lifestyle. Ang EXL Makabuhay Black Coffee is a direct source of HMB plus ATP support. Ang EXL Makabuhay Black Coffee ay direct source po ng HMB. According to the studies, ito ay may HMB content at ATP peak na may combination na tumutulong para protektahan ang muscles laban sa pagkasira, pabilisin po ang muscle recovery at growth, suportahan ang energy productions ng cell via ATP support. Bukod sa HMB mismo, ang ingredients ito gaya po ng ginseng, spirulina, turmeric, guava, malunggay, cinnamon, at iba pa. Ito ay may kilalang-kilala na anti-inflammatory at immune-boosting effects. Ang ganitong kombinasyon ay napakahalaga para sa efficiency ng HMB sa katawan. Dahil kapag healthy ang cells, mas mabilis ang nutrient absorption, mas active ang muscle protein synthesis. Pangalawa, ang EXL Makabuhay Capsule is indirect, while the EXL Makabuhay Black Coffee kanina nabanggit po natin is direct. So, EXL Makabuhay Capsule naman is indirect HMB support via nutrient synergy. Ano po ba ibig sabihin po nun? Ang EXL Makabuhay Capsule naman ay hindi naman po siya direkta po talagang naglalaman po ng HMB. Pero ito ay may mga powerful herbal combination na tumutulong sa natural na production at action ng HMB sa katawan. Meron itong B vitamins na mahalaga sa protein metabolism. Ito ang process na kung saan ay ginagawa po ang energy at support compound ng amino acids tulad po ng mga leucine para makagawa po ng HMB. As I mentioned earlier, ang ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule ay may makabuhay, malunggay, garlic, ashitaba, turmeric, serpentina, at lagundi na kilalang-kilalang tumutulong sa liver health at detoxification. Para mas efficient ang conversion ng leucine to HMB, it has anti-inflammatory and anti-catabolic actions para di masira agad ang muscles. It enhances the nutrients absorption and cellular repair. Kapag pinagsabay po natin ang EXL Makabuhay Black Coffee with direct HMB at EXL Makabuhay Capsule for HMB support, may sapat kang HMB intake, may suporta ka ka sa metabolism at nutrient conversion, may dagdag kang protection laban sa inflammation at oxidative stress. Mas matibay ang muscles, mas mabilis po ang recovery, at mas mataas po ang energy levels. Ang kombinasyon po ng EXL Makabuhay Black Coffee at EXL Makabuhay Capsule ay nagbibigay po ng direct at indirect support sa HMB levels ng ating katawan. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan at pang-iwas po sa muscle loss at pagbibigay po ng mga natural energy at isa tong makabagong herbal approach na swak sa mga may active lifestyle, senior citizen at may mga sakit na kailangan pong protektahan ng ating katawan. Ang HMB hindi po magic pill na pagpapalaki ng katawan. Ito ay scientifically proven compound na mahalaga sa pagprotekta at pagpapatibay pati na rin sa pagpapanatili po ng ating kalabasan.

0: kang Vice President Sara. At ang paminahan kumpleto ni Talia Alagad, Ray Tutas.
1: Gisugda na ni First District Representative Babayap ang pagkonsulta sa mga katawhan sa iyang distrito kalabot sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte sa dili pa ang ibabot nga butuhan sa plenaryo sa Kongreso sa sunod semana. Sa usa ka pahayag, siyap mingon nga ang report sa Committee on Justice bahin sa reklamo sa impeachment nalakip na sa House Order of Business og mahimong hisgutan og butuhan sa mga kongresista sa dili madugay. Gipasiugda ni Congressman Yap atol sa nagpadayon nga konsultasyon nga ang butuhan sa ubos balay balauranan dili tuyo aron hukmang sadaan ang vice presidente apan aron lamang mahibalan kung ang reklamo sa impeachment kinahanglan ba nga ipadala sa Senado nga magsilbing impeachment court. Sa ongoing consultation sumala ni Yap nga lain-lain nga mga opinion ang gipadayag sa mga konstituwente. Pipilang nagtuo sa sinugdanan nga ang butuhan sa Kongreso otomatikong magtangtang kang Duterte sa pwesto apan sa uwahi nasabdan nga ang Senado gihapon ang mupahigayon sa aktual nga husay o mudesisyon sa resulta. Ang uban nagpahayag sa pagsupak sa impeachment nga nagingon nga ang gobyerno kinanglan nga unahon ang mga nagunang isyu o problema sa nasod. Namatigdan usab sa kongresista nga ang ubang mga dumadapig ni VP Sara pabor nga ibasaka ang kaso ngadto sa Senado aron mahatagan ang vice presidente sa hustong proseso o hatagan og higayon nga depensa ang iyang kaugalingon. Samtang ang pipila usab miingon nga gusto nila nga ang kaso masaka sa Senado aron ang publiko hingpit nga makadungog sa ebidensya o depensa sa di pa muhimo o mga paghukom sa di pa ang eleksyon sa 2028. Ang mga dumadapig ni Congressman Baba, mipadayag gaandam sila mubarog o mudepensa sa kongresista kung unsa man ang mamahimong desisyon niini. Si Congressman Babayap Mingon, ngangyang desisyon, nakasentro para sa kapuslanan o kayuhan sa katawan sa unang distrito o sa parayon nga paghatag o serbisyo publiko. Samtang nagpaabot usab ang publiko sa baruganan ni Congressman Babayap, Congresswoman Van Van Amintado o Congresswoman Alexi Besas Totor. Gikan na sa Dirty News Center, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Chunard Bogtuanon nga nagtan-aw kanato karon gikan sa poblasyon Sevilla. Usab si Juanitz na Riz Maugatis nagtan-aw po gikan sa Kabayugan Kalape. Rose Kaluyong nagtan-aw sa DYRD Facebook. Biti Matiga Humawin nagtan-aw po o si Asterio Doisabas o Erlinda Sister. Samtang kapin 300 ka mga tao giingong gihara sa MDEP Corporation o sa ka-third party collection agency sa usa ka kooperatiba dito sa lungsod sa Ubay. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
1: Mukapin sa 300 ka mga tao ang mireklamo humana ka senati og harassment gikan sa usa ka third party collection agency sa usa ka kooperatiba niadtong Abril 30 ug Bay 1 dito sa lungsod sa Ubay. Si Jimmy Eluna hamtong ang pinaroon misumbong sa diyo de balita nga siya o ganyang mga kauban gihara sa MDEB Corporation Third Party Collection Agency. Matod ni Eluna, gipatawag sila sa mga collection agency sa opisinang giyabangan nini sa barangay Poblasyon Ubay alang sa orientation. Sumala niya, gididaan sila sa pagkuhulagway, video o pagsulti sa diyang dito na sila sulod sa opisina sa collection agency nga gingong nagbase sa Mindanao.
3: Dili ni kasod kung dili may mo pirma sa ilang ipasuwat na may ipoy pa yung pirmahan at kung isubot ko nuhay may nga si imdip na yung mupulikta. So wala pa yung orientation kung dapat mo pirma na ano sa musuod. Susuod po may kay natural. Gusto gano'n mo ma-close yung mga account mo. So pagsuod na mo, bawal may mag-take picture, videos. Bawal ko no. So ito, wala pong i-kwan. Pagsugod na mo, natoy mga speaker nila do ka magbayo laki sugod sila nga wala magpaila sa ilang pangalan ang director gyud sila dito sila tumong nga pangulit sa lagi mato nagasaba lagi nang murag nang haras din bisit tayo na bawal pud mi mo tingog bawal mi mo gawas
4: bawal tanan
3: bawal
4: tanan
3: ilaray mo storya
4: oh niya
3: ya tigo sa katigo ang aligawat kay ni tawag niya anak na supo na noon ang katumuslim nga bae bawal po na sila ang relihiyon niya na istorya while nagkuhan baga.

0: lamang bayaran na. Yung na ano niya, gawas na lang siya. Ato nang pasakaan kaso. Gusto. Pinapasunlog balik ba? Oh? Mga isog.
1: Dili usab sila pagawson gawas kung makahatag sila og pasiunan ng bayan, busa na pugo sila og hatag. Gipasaligan usab sila nga wando ng interes, apan wa kini mahitabo. Ilan na sab gipablatter sa pulis ang panghitabo. Sumala ni Luna, nga wa siya masayod kung gigamit lang ba sa collection agency ang maong kooperatiba. Gisawen og kuhag pamayag sa DWRD ang maong collection agency, apan dili kini makontak. Gikan sa ubay, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: DYRD. Alas 7:25, dere sa ato nga DYRD Breakfast News, gipanawagan na aga City Hall. Nga tinud-on ang pagsilot sa mga kapatakag labay basura. Humanag pasad ang mga basura diha sa sulod mismo sa CPG Sports Complex. At ang paminaw si Zara Arcayena.
3: Usama sa niaging mga tuig, nagpasad ang mga basura sulod sa CPG Sports Complex human sa dakong konsyerto ni adtong Mayo 1. Gakatag ang mga basura, kasagaran mga basiyo sa plastik nga butilya sa tubig, putos sa mga pagkaon kay gipamiyaan sa mga tao nga nagsadya sa konsyerto. Butang nga nabantayan sa publiko ang kakulang sa disiplina sa basura. Si Engineer Raul Aparicio II, hepe sa Tagbilaran City Environmental Management Office, nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Mayo 7, miingon nga gidahom na daan nga magpasad ang mga basura paghuman sa konsyerto maong ang mga kawani sa City Hall ang nanglimpyo. Miingon si Aparicio nga bisan og nagbutang sila og mga basurahan, wala gihapon mutunong ang mga tao og bisan asa lang gihapon gipamilin ang mga basura.
4: Expected na dyan na ito na sa Tesla. Every year, man dyan ka nagkahimo ang atong mga saulog activities. Muna nga, gi-force dyan na daan sa atong mayora nga kung naay mga activities, dapat dyan na atay mga naka-station nga mga tao. Nga after sa event na ito, dapat dyan na dyan yung team aftercare nga muli dyan sa mga activities. Naana may designated area for garbage bins sa mga barriers pag dyan during the concert. Natay, ginipangbitay nga mga garbage bag. Apel sa i-display na ito sa toll before the concert will start. During the concert, kung may mga disiplina sa katawa, man dyan atong hagit ani Sir Tibbs.
3: Sumala pa ni Aparicio, mas pakusgan pa nila ang information dissemination o pagpatuman sa balaod sa hustong paglabay sa basura aron dili na kini masubli pa sa sunod tuig nga kalihukan sa saulog.
4: Muna nga, massive jud information dissemination jud ang kailangan na to. Muna maminaw jud ko sa inyong mga suggestions, mga recommendation nga pwede na tong ma-apply no karong Mayo 30.
5: Di man telepono.
4: Maayo sa tayo sa phone nga concert sa Tagbilaran. This is a shared responsibility jud. Dili na to ningon og itanaw lang sa LGU, itanaw lang sa mga collectors at mga sweeper. Kundi kitang tanan jud mag-work hand in hand.
3: Gihangop o gikalipay ni Aparicio ang sugyot gikan sa mga netizens nga padalhon og basura ang mga tao sa paggawa sa sports complex og ilabay sa basurahan nga ipahiluna sa gawas sa gate. Giauhag ni Aparicio ang katawhan nga magtinabangay og dili lang isalig ngadto sa kagamhanan ang paghipos sa mga basura. Samtang nanawagan ang publiko sa kagamhanan sa syudad nga tinud-on ang pagpatuman sa balaod sa basura og silutan gyud ang mga malapason aron mutagam. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Good morning ni Maribel Labuan, nga nagtanaw gikan sa Sevilla. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. Ryan Palak o si Archie Suarez, nagtanaw po sa DYRD Facebook. Naghimo pagsusi na tumilabay nga adlaw ang Port Management Office sa Bohol sa Port of Tagbilaran aron masiguro ang hapsay nga operasyon ug malikaya ng sobrang paningil sa mga porter human sa mga komentaryo ug reklamo nga nadawat gikan sa mga pasahero o tigamit sa pandalan. Lakip sa gisusi sa inspeksyon ang operasyon sa porter pagduma sa passenger terminal building ug ang proseso sa embarkasyon ug disembarkasyon sa mga pasahero. Gimonitor usab sa mga opisyal ang dagan sa mga pasahero, pagduma sa mga bagahe, o sistema sa paningil sa mga porter, aron masiguro nga patas, organisado, o sihag ang serbisyo nga gihatag sa pantalan. Gamiton nga basihan ang resulta sa inspeksyon alang sa pagpalig-on sa kasamtangang mga polisiya o pagpatuman dugang mga lakang aron mapugngan ang dili hustong paningil o mas mapalambo pa ang serbisyo sa pantalan.
2: Mas gipasayon sa Boholight Company ang proseso sa pagbayad sa ilang mga konsumidor ngani sa dakbayan pinagi usab sa pagbutang o electronic payment kiosk alang kini sa mas paspas usab niya mas convenient. Nagpasalamat si Kapitan Bert Remulador sa Barangay Poblasyon 3 sa inisyatibas BLCI din ilang barangay may unang napili ang lokasyon alang sa maong payment kiosk. Matod ni Cap Remulador, dili lamang kini eksklusibo alang sa mga residente sa Barangay Poblasyon 3 kundili pwede ni tanan konsumidor sa BLCI nga gusto mo bayad sa ilang bayronon o masayon usab og dali. Adugang pasab niya, gawa sa electric kun electronic payment kiosk, mahimo sab nga mobayad ng mga konsumidor pinagi usab sa nagadiyang e-payment platforms aron usab mas papadali o mapalapad ang access sa ilang serbisyo. 30 minutos pasado alas 7, kini DORD Breakfast News at ugnis may nga tinguha, Silent Cinema Hall.

0: si Sarah ang nahisgot ang isyo.
1: Dugang balita Pilipinas, mani.
2: D-D-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: Kining balita Pilipinas ito ganito sa Tire Queen Goodyear Service at your first stop in first class tire service that kalidad nga servisyo. Tungod kay gipaloyohan sa Goodyear. Duwawa karon ang Tire Queen Goodyear Servitec, Dalad, Binansyo, Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Miabot sa 18.49 trillion peso ang kinatibukang utang sa gobyerno sa Pilipinas. Matugani sa Bureau of Treasury. Mas taas ka ni, o 328.43 billion kumpara sa buwan sa Pebrero. 1.81 trillion kung itandi ka ni sa susamang buwan usab sa miyaging tuig. O niya, gingong hinungdan sa pagsaka, tungod kini sa paghuyang spiso, batok sa dolyar o ang pagpagawas usab sa government securities. Ang total nga utang, 67.8% gikan kini sa domestic borrowings, niya 32.2% gikan sa foreign debt.
1: Gusto nga imbestigahan sa Senado ni Senador Ping Lacson ang mga proyekto nga gipunduhan og 500 million pesos nga gitagana ni Senador Rodante Marcolita natong siya pa ang kongresista. Suma pa ni Lacson nga kabahin sa suwat nga gibilin sa namatay nga si kani Public Works Secretary Catalina Cabral nga nag-ingon nga nagtagana kinig 500 million pesos para sa mga proyekto ni Marcolita. Ang maong suwat gipasa na sa buhatan sa Ombudsman.
0: Balita sa gawas sa nasunog ang paugnan sa kusukuman ini.
2: D-Y-R-D. Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Binansyo Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imumaangko ng dekalidad nga servisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang servisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire Service you can trust.

0: Batala sa score nga 108-90. Samtang sa nata sa tennis, midaog si Pinay tennis player Alex Iala batok si ang kontra nga taga Poland sa unang round sa WTA 1000 Italian Open dito sa Rome, Italy. Ikasangka ni Alex Iala sa ikaduhang round si Wang Zhenyu sa China. Sa balitang artista, migawas ang intriga nga buntis si Isa Pressman ang igsuon ni Yase Pressman apan dali nga gihimakag sa campus address nga dili tinuod nga nagsabak si Isa Pressman o si James Reed ang amahan. Nasayran nga wa usab sila masayod kung kinsa ang nagpakatap sa nahiskutang chismis. Doon na tayo mga pahibaw. Gipanawagan ang tanang retired teachers o mga magtutudlo diha sa Kogon Elementary School nga doon na mo'y meeting o party karong alas 11 sa buntag. Diha kini ipahigayon sa Rina's Garden. At ang usbon, doon na mo'y meeting o party karong alas 11 sa buntag diha sa Rina's Garden. Ang napagsibya mo si Landy Maslog ang presidente. Masulubon nga pahibaw, gipahibaw ang tanang higala ni Vicinta Bising Ramirez kinsa namatay na itong Abril 30 sa edad nga 64 anyos. Iyang lubong karong Mayon 9 human sa Misa Rikim diya sa simbahan sa Santa Cruz, Barangay Dao, Tagbilaran. Nagpasibya mao si Wilma Gran.
1: Bugti sa peso at tanis dolyar o mga salapi sa kalibutan ng Agot Lua.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 20 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 24 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 46 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 68 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 41 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
1: Inyo na bate ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service, Dalan Financial Painting Avenue, nakapayan sa Tagbilaran. Aging pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitec, ang mga pulong sa kaalam.
0: Itanom sa inyong kasing-kasing, ang Ginoo mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
1: So, ito ang nagbagang balita ng Butanga, inyo na bati pagunadin sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. O sa gano'n sabi ni Sir Raychan James, o kang Gilbert, tulo pa ito at Tekunduri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, Friend of Forever.
0: O ginisigli Orkolyo ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita. Dinis DYRD, may buntag.
2: DYRD, gisaligan.
1: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:02.